0: Yuga check. 30 years of serving Uganda.
1: Ntandi senoru papula the new vision. The new vision. Akulete doru kalaruru no. Uruwama kuwa kagendo kubanga gawa iwa kukolansi. Mubitundu ebitalibi mu. Uja kuwete gereza. Kilometa zizi neziri ya yumurunana. Zezi tunuulidua munteka tekeno. Kakati somo urupa pularu no. Uruwa njimaru okurugula. Urabe obe kube elieyo mchitundu cho. Nalio muheriri. Uruwa lero. Ugena kuwete gereza. Ababito babano. Okuva mubuka mao wabu nyolo. Nebatula. Nebasachimunga anku yege. Nebagama antio mukama. Iguru uga fabusa. Asani dokubanga awele zibwewe uwe guanga. Afuno obujia njabi. Obwe chitie chienja ulo. Uja kusuma wano. Ulabe chifamu biogulamu. Nibakubu ilanti government ino. Newu eteka teka. Okubanga ewela abasawa wa government. Okubanga ateba dukanye mirimu. Mubuluwa ilobu liobu obwa nanyini. Mbwenta wevude kukwebu zaabuza. Okunonyelezo okukole dua. Nikula ganto okutuwali zaamu. Okwebu zaabuza. Okwebu zaabuza kumirimu. Nibata labika yo. Kuliko bitundu ngama 15 kuchikumi. Nibakugamba. Tiyabasawa bali kudale ya dokita. Okwebu zaabuza kwawe. Nikubela kubitundu ngama 13 kuchikumi. Kati ebidira byo joku wetegereza. Wanobwemba ndaba. Ndaba waba muku baku wati buwa kensonga yebi obulamu. Ngaba kulembe dua mwemu testa esu omukulu. Dr. Diana Atwine. Ngaba liko wibanyonyola kunsongeno. Bionabili mulupapula wa the new vision. Na ye mulupapula uwe rumu. Mugendo kusanga maulida amalila gagano. Aga amanti ya babano. Aba kulembe da majie mawanga aga Afrika. Babano na baba hako engelijiba wanja gidua. Mbwe chukulu mubiona. Okunyweze mkula gane ya wamu. Chie chukulu. Uja kuwete gireze nsisinkano yabwe, yine ya jidua kaka uo unako urejo, waliku speak resort ya munyonyo, na yabimu kuwebi yabia abadeyo, yojio kulaba kubana ya chifana nyi, chichi no chile yete dua. Umanyie ngeri Uganda, jii ya tandi kukubanga, ilwana, ukulaba anga yeta kuluza kubafuza bama tuwale, iliokefu nobu yetu waze buwayo, bionengere jibi ya tandi kamu, ujia bidaba, bakubu huli dene waga ambanti, bionabi ya tandi kuluva njima ruoru talo, uomurundi oguoku biri, kumutende rogu ensio na, World War II. Mbutalo unoruva nyo kufundi kilwa. Mulukumi mulu enda mwana mwetano. Uja kuwete geza antie bitundu vienji nyo. Kulukawulo mwana umudu gava Afrika. Bia asala wabida fubane. Ukulaba nga bifu nobu yetu waze. Uwa mawanga gabio. Bakubulide. Ntii abantu abasatu. Aba agombi buwa mubu wala jibufu deko. Mbutundu ebiebu ikwe. Aba agambi buwa kwenye gira mchuwamba bantu. Mbwechiru biru achi abantu bano. Batu nulida abantu mu district yebu ikwe. Gata kona ekitundu eche chabu soga. Na ye mkutunulida abantu wabu beba wamba. Beba wabeda batebelezi okubanga. Bali lidua ensimbi wali. Okuva munteka tekele yoku zimbo lugudo lugali yomuka. Mbu abantu wanu bubama nyanti ono yandibanga yafunyaka senti. Kukugenda ba wambe. Olono bateke kuninga abe nganda zabwe. Babe kaka simbi kiwaba waba bayimbule. Engude zigendo kuhibwa kola sizizino. Uja kuzete gereza bazukula ze wano. Urukalala runo uruwamvu. Urubufunda buwakade sobra kubanga andumenya amenya. Kakati kole chintu chimu. Gloru papula wa the new vision. Omukogugu no guwakumeka. Guwamukaga kuogendo kubisanga. Daba hiyo. Nteka teke ya wa mweno. Mbwegenda kumala obo weza kuno obu umbi bubuno. Ebikumi bisatu mwa abili mukaga. Bionawena abili mwaka guwebe nsimbi kugotambuza. Bili abili mukaga. Bili abili musanvu. Okula akula nye chibangirize cha semateka, constitutional square, abamu chemuita city square. Enteka teka ino, mbuaka deko na, ya ndijibu wako ingalo. Ndaba wano tiajiri uu no haji ya sanibuluwada. Yagezako kupita angaza, echifana nchibakula ze wano. Bakula ze butia, omuto nubiyandi ya gadi. Echitundu kino chifana ne, senga bangu uvuna njizu wabuwele dua. No mukisa, ugukula akula nye chitundu echo. Amyoko omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu, Thomas Tayebwa Abangirana n'alabula abali mu kisaawe ky'ebyobulamu abatendekebwa naddala mu bitundu eby'omu byalo okuyambako abakugu mu kisaawe kino nti banaye temuweta ntala okutandikawo obulwaliro obwammwe nandi ki okubaako emirimu emirala gye mukola nga mweyita baddokita abawedde emirimu. Mubaina kusigala awo nyini nyini ubatendekereddwa so si kwefuula kye batali ebisingawo ku bino byo okwetegereza biri mu lupapula lwa The New Vision. Abana baba no, bali yeyo mbukadenga musanvu. Oloza sibe bage medwe chiluade chichine echa mizozi. Nibakubulira, mbu government, mkawefubone yaba dowe na kuzizino, na kunya, mbu uji bia gwerede, nga abana bali yeyo, mbitundu chenda, mbisatu, na obu tundu tundu na kuchikumi, nga bivage medwe uruade unu obuamu langira. Nibakula gechi fana nyuano, ingiri ente kateke no jeba dekole buamu, ujabisa angamu wano, mbupapulorua the new vision. Ulupapula unerabu onarugula. Ujaku ya tigiriza bakubu uli denti wa mkulembezi we guanga. Una alikenge lijia wadea bachiala magezi. Kutia wabayinza okusitu kila mge ya tego ugwe chai. Bekula akulanye. District ya yebo jiri. Nechitundu echeru wero. Na kugama antibaba nubafu nyama bangulira mapia. Aga wamebuamu omutwe wa mkulembezi we guanga. Nechirubi ilwechokula bangaba vubuka. Na haba antumubi tundu webe kutuwa liza wamu. Bafu nubu kugowe tagisa mchisawe chemirimo. Kakati waluwe kwelo lini ya sukari ya Kayunga. Okuliba laba la munga lizi towa obu kadewa dola za Amerika makumi ya abiri. Nibaku gamba anti, ligena kufamu ya mirimu, ya jiri yeyo munkumi satu. Iriyo geru wako li skole rochi, ojadiso maku wanuolidabe. Laba yo, wabaka wa parlamenti, nibate endeleza teknoloji yono, owa number plate zineza digitolo. Mbwakoza chinene nyonku yamba kwa polisi, okendeleza kubumenyu wa mateka. Kakati chino chukole duwa chitia. Oja bisa anga mwano. Bione abili mulupapula uluwa The New Vision. The New Vision. Era agambi enti abali mibabano. Mubafiri duwe bita agambi ka. Oja kukwete gereza. Minobili mu district yino. Yena maingo. Entaweva kuchi. Mbualu uwe chuma chichi na uchia sukari. Na yemu mpao kwa chikola. Chiri yao chitangala butangazi. Karunsambu ila wafubu tukawe uwa. Bisangi mu The New Vision. Nyafe Uganda. Unaku uro kutano. Lwagendo kweze miaka nkaga muena. Ejobu yetu waze. Kati ono nagamba. Nti chichi nechirabo. Echomu lembe nyo. Eriyo mkulembeze we guanga. Kunaku unorua mefuga. Agomurundi ogwe nkaga muena. Ndaba wano minister of nines wakunsonga zo mkulembeze we guanga. Miri ebabili ebabalanda. Mamuandi iseko wano. Omukosichi enkana mulamba. Kati musomeko. Bionabi no bien kugamba. Biotololira kuye. Ibilale bilete mu The New Vision, biebie kusa kubie njigiriza, ensongeza mafuta ne gas, na zoba zuwandi seko. Niba kubulida, ti government yine yine teka teka, yoko laba ngeteka wo, okurungamia okwete ngerede, bojitu kwa mkusime biobu gage biobu mutaka. Katibyo nebi nagobeyula biojo kwete gereza, mulupapula runo. Wadoma nyenso nga ruwachi, ama kubo wa gole kila mbitundu ebili mwe biobu lambuzi. Gasa anibo kukwati biobu lunji. Ilaga tunuido neri ise joji, ono yalikobi hata angaza muwi wa magezi. Minister of Nines ba kumsonga zebien simbi Henry Msasizi. Na haba kubi hata angazi za kubanja lirino, eguanga Uganda mwelitu bide. Niba kubulida, tinenso ngeze kusa kumafuta, nebirunji ebichirimu, bibi nobyo na webili. Kakati bakula zizo mkubi za uno, uli chiko lukulu uwe guanga, bionabi etole lao kumsonga ze mkubu ulira. Egali yomuka, eyonge deo kunyezo obuwele za buwayo, eriba na mkono, uja kuwete geleza, mbuchidide, okubanga obweta vowe gali eno mchitundu chino, buwe yonge do kulinya, kati nteka teka ine egendo okubanga egoberwa, okulaba ngabantu we mkono, buonge do kujia gali ramu. The New Vision agebe emiza nyoroza galeseyo, ndaba uwano bakubi omutuo munene, nonagamba anti kuno kwesima kwa fukuwe de mirimo. Bakula zebi yaba dewo, Uganda buyaba de samba ne guanga lini ya Kongo, mpira guno gulioke guguama lili, na guawe de mkuwemu. Chifana nchenda bachichino, chechia James Sibogere, ngajaganya, uruwa goleo jiatevye. Katiluwachi na otono wanyakulupapuro uruwa The New Vision, biona nobi somako, na dalebi singa ukubino.
2: Uwuride, uwuomu, uwuomi mwipapleza mawuride, tuchabongira, toseguka, ni Yuga Check. So take.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oli bulungi.
2: Naye jati. Salamu bwete talimu ya dakatondo kaguna wakilizi wa jidamu na maanyi nga kwa kose zadala bato la salamu bwete nga guna antono inda mkudambozi salamu mababu waleku toga tojiga tako
1: nga nzi guna nganji
2: ulide uwe baye yo guna kati nzi nina guna sikuwea
1: watu ulide kuyiyo.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ojulinde.
3: Eyo no ntufe yanda usinfu.
0: Ino
3: china kuba assalamu alaikum. Si salamu alaikum.
0: Agami na salamu alaikum. Kataka salamu alaikum.
4: Polisa ndo mkatulichi wakati mbadde mtia.
0: Tato to.
4: Tusa isenyo kula banyabo. Wano msuje za lubogula simbazijo. Oina mauli ya marunji kutuli sidi unakuruwa lido. Eri nyagwani.
1: Neza nyosebo ama nyanze Hafidha Isa nganze mwogezi omkulu w'ekitongole kya Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC kisangibwa Entebbe we wali offices za fenkulu akava ku State House we wali offices za fenkulu songa tuina office endala wano mu Kampala au company Christ the King tuina office yao yana wobo tweetaze kumusobola tusanga
0: kaligo tuleri
1: ntule ine naona wombao
2: na olaba alimolo sirikali alimolo sirikali
0: ilo kwa wali kubile state house
2: weli kwa state house umulaba
1: sabo nze nkola printing
0: wa printing
1: siri mulo sirikali
4: kase mbango limu tubuli about UPPC ebye chapa ebye ntwe bimari mwogebi ya leo tugamba ne manyi okuva kuolu ulisawa tugamba mbozobo inachipecho otulete de chipiaji
1: HPH chidi ukantandike kucha gazette nti tuchakola Uganda Gazette kwa fetu ina twawebwa obuvuna nyizibo obo obokufulumya the Uganda Gazette wache chiwandike ekikulu ekyamateeka
0: no mukama ali omunno kati
1: aha goba oba okufaminga na bichi byonna bakyeja mulangira abantu ongeye okutegeera nti kati ono ye mukulembeze
2: orange sana genda mu
1: twalanga
0: bakyakola ndi chance bacha alibangi process abamba kyali makoti bagundi abakuba
2: bimara kugwe
0: bimara kugwa ne bale kabakola
1: ngere mu kalulu nti electoral commission webe
2: ha ngambe byo musu
0: ebiye bidyo
1: baje bitandikide we bigwa fenga watu gamba
0: gamba yo kati yo
2: muteke
1: aha muteke mushino mu kulembeze guba confirmize wakasidwa
2: mwana tuwe kamu na mwana nokute kamu ne bachala bafi mtu wa bidonga amainti bawa ugundi yo ya ingira mu gazette
1: mbuzi tugaye parliament echiisi na wotu bateke
0: mu okay aha
1: nengo lwalero chinyaga atogereko yensonga ya emimje tukole emirala eja printing kubanga UPC tumaze ebanga nga tukola printing okuva mu 1902 ebiti je myaka nga 12 mwenda
2: ngo oli mukuru
1: muna enkadi
0: yasanga abadde ebadde o yamusoka wona
2: mbadde memmo bajitandika
0: aziya jitani
1: kati wetuogerira emirimu eja printing
0: chikumi mu
1: emyaka mingi kituufu atukola printing yowenja wu abagala okuba obutabo aba magazines aba masomero ebitongole nga bino nti tulina radio yaffe omwaka guba gugwako bano reports ze mwagala okufulumya yonna tuba tubikola ate ng'ekyenja olwo kye tulina nti mabega kawo twafunye certificate ya ISO kitegeeza nti tulina enkola ze twasawo ze tuyitamu nga tukola emirimu gino nga omutindo gwe tufulumya guba mulungi ddala
2: ISO
0: twongedde
1: okwatagana fenna tuba kye tukola kyetuba tukitegeera era nga kye tufulumya kiba kya mutindo ddala bwoba ogenda funa ISO nga baze ne bakebera process zo zitambula zitya bwoba ogenda fulumya omulimu guyita mitendera ki nti bw'ogamba omuntu nti ngenda kuwa pepa bwete wanga gyalonze pepa zirimu types za njawulo bw'ogamba nti njagala pepa bwete n'alonda eyo
2: kabuyonjo so nyonjo
1: bwekifuluma gyekigwera bwekifuluma bwoba tunulira process nga bwokola mu production yonna tunuulira kuba client bwajanga ina kyeyetaaga nti wanjagala magazine tutula naye nagamba njagala pepa bweti netuwafe netumuwabula netukanya bulungi netufulumya sample najiraba naji approving kitwagalo okay. Kola nti wobo omazo kola approval ya sample ngogambye nti eno magazine jenja gaanga emuji fulumiza era zitufulumyanga nyingi ziba zezimu tobawo nchuka chuka mu type chuka. Ya paper webanga white pure kenyini eba white pure ye fuluma kati ye certificate je twafunye ekakasa tuine mitenda je tuitamu nga miteke teke bulungi okufulumya omutindo nga gwaddala nga ugenda okuyamba client abaze je tuli nino kuwa abantu bagenda osoma ebitabo ebyo ekintu nga kirungi kuba ofuna kitabo nga kirungi kitegeeza nti ne shelf life yaakyo eba yeyongedde okitereka okumala ebbanga n'okisoma abantu bakisoma abantu balekwaki
4: okisoma
1: kati tukola printing ewenjawulo nga bwe ngambye ngojeeko printing w'ebitabo kuba kati amasomero kampa ekyokulabirako tuyina kye tuyita customized books nti gwe nga ayina essomero erya secondary primary wandyagadde okwongera okutumbula brand yo kati ojaje tuli ne tutula ne tukanya ne tudesigninga bulungi cover page ya ekitabo ne fuluma kuliko erinya lye somero kuliko olusi ne badge yo oboyaga tuseko ne class za owe bitabo nga owa P4 aine ebibye owa P7 byonna ne tubikala okusinza ku kyoboyagadde kiba kiyamba nti omwana atambula n'ekitabo naye ng'atebwa ayongera okutegeeza abantu wajja asomera n'okugyawo oluusi okubbangana mu baana abo kuba oba otaddeko ekitabo nga kya somero bwe riti oli ayinza oswalo kitwala nga wasomero ddala obanga wa klaasi eno n'atwala ekyamuno owa klaasi ya wansi kuba asobola okumuyiikiriza kati ebyo byonna tubikola ne tubituusa ku masomero ojja buzi gye tuli ne tuwayamu ne tumanya kiki weetaaga ne tukkaanya ne tukuwa empeereza eyo
4: okay kati awo twogere ku sayidi eyo kati ate kati leero olese kaki akapya ddala ketanaakuwulirako kubanga ti mpulidde ebitabo mpulidde gazeting and all that what else do you have
1: kansigale ku masomero tuyina kye tuyita security printing security printing kye tukola tufulumya ebiwandiiko nga birimu obubonero obukusifu okulaba nti abantu tebanguyirwa kukola ki kubicupula osanga omuntu ng'avuddeyo ne yeeyita omusawo ne yeeyita munnamateeka ne yeeyita munnamawulire eyasoma ensonga ezo so nga si kituufu nga yagenda bugenzi gy'agenze n'akuba certificate oba transcript bbaluwa ey'obuyigirize nga si ntuufu neyerimbika mu kitiibwa ekyo ng'ate teyasoma kati ffe kye tukola nti tutuula n'essomero eryo oba ekitongole kuba si masomero gokka nzo kuba company nga Simba nga temwagala abantu bachupule
4: IDs
1: oba ID
4: bama kabonera ke kusifukali
1: exactly
2: teka mwe kino batali baju bachupule musoza
4: aha
1: ezo zonna kuba oli ayinza okugala najishupula najja najiraga nti nze nafunye tiketi yange so nga si ntuufu naye ate wetussaamu obubonero obwo ne tukuwa ne equipment oba ebyuma ebiyinza okukebera oyo yekka aba agitegedde yakebera n'agamba eno tiketi ntuufu ono yagichupudde si ntuufu eno si yaffe ne mugigaana bwe liba ssomero oba university setendekero era tukuwa transcript yeeyo oba certificate yeeyo kyetukola nti omuntu mujja aba fenga aba UPPC namwe ab'ekitongole ekyo oba aba essomero oba institute ng'eno institution ng'eno ne mujja ne tutuula nga muleese abantu be mwesiga ne mugamba nti tujja bagamba ekyama ekiri mu dokumenti yaffe bakikuume era bwe tutuula nga komiti ntono ne tukkaanya tuyina obubonero nga kangeze abiri mwagala bumeka kitwagala obubonero butaano tutekemu buliwa ne tukkaanya buno ebusinga okuyamba okusinziira ku dokumenti gye muyina ne tubussaamu kati bw'ojja bwe banga gundi yakusoma muli university oli bw'ajja ng'azze okunoonya omulimu ku Simba nga mugamba twagala transcript yo eri certified webakwatira abafera awo wagenda okufuna eri certified tayinza kuddayo eri gy'agamba gye yasomera wabanga teyasomerayo eyasomerayo addayo buzzi eri komiti okuli abantu abo nga baleeta ebyuma nga bakebera biki ebiri mu gundi eno omuba nga mulimu obubonero obwo nga babulaba nga bagamba ddala wasomera wano nga basitampinga nga bakuleka ng'ogenda
4: so ab'amasomero banemwettanira ekintu kino abantu bonamacompanies and all that institutions onna ekintu kino UPPC ebikolera ddala twali tumanya UPPC eri birala nnyo naye kati etandisa okuba nga jja netubuulira mu bantu
2: esimbula etuuke ne mu tatu ne tatu zino abazi tukuba kote baino
4: they are non-certified
2: tebali certified no features is
4: kakati mama umba kubango budde kumtukie.

0: mulamu ono abadde amukolako olugambo eribbaawe nga buli ekibaawo mulamu ono awaaba. Kakati munnaaye ekiro ekikeesa olunaku lwajjo baalwanaganye ne bbaawe, bbaawe n'amukuba bubi nnyo. Kakati ono yalinze bbaawe ng'agenze ku mulimu n'alumba mulamu we akola olugambo naye n'amwambalira era naye yamukubye bubi nnyo n'amuleetako olubale ebyaggweredde nga bamusibye era ali mayo ga mitayimbwa awere ennimba n'amusango gwa kuba muntu. Koni yegulire nakufunidde olunaku lweggulu ono kansalamuwa
1: inajewebale kansalamuwa yakasule machi
2: madamu Koni nanyine tuto amatobuta webale kuweereza ggwanga nze kasule w'ekibirizi bamunani kandi Makindye lukuli ku bbucya madamu Koni omuyimbi Suna Mulema akwagala nnyo ne chairman Moze ali nkokonjeru tebajjako radio sima madamu Koni eggulu enasobodde okusakira madamu Koni yeri omuwala abadde acyanga abasajja madamu Koni nga ayina omuvubuka amusaamu ssente kyokka ng'ate ayinayo n'omulala madamu Koni omuvubuka ono ateekamu ssente yayagadde agende alabe ku muwala nga tamugambye nti ngenda kujja madamu Koni ekyabuuse ku muvubuka oli abadde assaamu ssente buli kimu nga n'ennyumba yagisasula okusanga ng'ate omuwala aleese omuvubuka omulala bali mu nju beesa mpiki wabula omuvubuka ono yayagadde okukola olutalo abatuuze ne bamugamba tokola lutalo omuwala mwesonyiwe bwesonyi kitegeeza era bwato wabadde akikola wabula gwe mujjeeko mujjamaanyi dda ku bibyo okola ebibyo madamu Koni nakulabidde omuvubuka ono gaamazima ng'ayungula ne ku mmunye eziga nga lijja kubanga kyeyalabye yabadde takisuubira ku lwa Radio Simba nze Kasule ow'ekibirizi bamunani
1: webale nnyo webalire ddala agali eyo esaidi eyo Salongo Siraja ina show sooka owulire. No!

0: Wana kuchenda mumu samba kasa tufemfe radio shimbe mpolo gome yedembe salongo siraje. Akaimba wakaita nalu nalu na inga tenku wadeo ni tikitoka. Lua kutanuru no walimu rugogo ku cricket over we tugendo kubera. Tu ingide mituwale bili. VIP mituwale itano. Atoru na mwagale meza kukakade kalamba. Atenu uruo ulunako re October 10th anga uruo mkaga. Tugenda kubera Luwero. Tu ingida mtuwalo Luwero mchisawe. Tu ingido mtuwalo VIP mtuwale bili na mwagale meza kumituwala makumi ya satu. Banange tugende tuwagile salongo siraja. Haba imbi bonaba mwere kedeko. Chigenda tokotanga sichi sani kire. Nja kuwa maulile na tea gafa mvitundwe bie nja ulo. Medi semuanga yari na gali mbuto.
1: Chikoni yobale kueleza. Nze medi semuanga mbuto wanebamu nanika. Kavumechi tula chanika. Nima amaleste wakatai. Tebajia kurugogola simbe. Gule na kusakide. Naliku sakidano kuchale chitibuwa munkondo. Waluo boda boda eva devu gomutembeji. Nibagena bafuna accident. Nibagwa murugudo wakati mukolansi. Chigambibwa. Abantu bano olugudde mukolansi. Bano abakolera mu nsawo z'abannaabo abaluutinzi. Baze banyagulwa ebintu by'omutembeyi. Nga balowooza. Omutembeyi lumazeemu amazzi. Omutembeyi ono oluze engulu bwati. Akubye enduulu lumazeemu amazzi. Omutembeyi ono oluze engulu bwati. Akubye enduulu era abasajja baneenu basobodde okudduka nga bayita omwo mu nsiko omwo abadde baagala okunyagulula omwami ono naye abatuuze basobodde okujja ne bataasa abasajja baneenu ne babaddusa mu ddwaliro naye nga
0: katsoke tufune agali e Bukonda ne jjajja Butida
2: koni Narugo we batuweereza nanyini Marudo n'omwami omu nga yabadde muzanyi kata ebifuba bibabugume anti omwana wono nanyini Rudo yabadde atambuddemu kati akomawo budde nga bugenze atuuka tata we amuyita tata w'omwana ono nanyini Rudo amuyita muganga jangu omwana agenda tamanyi kiki kigenda mu maaso omusajja amuviira mu luyi amukuba oluyi akoona omutwe ku kiti akoona omuzanyi eyabadde azanya amubuuza omwana gw'okuba bwotyo kiki amugamba omwana wange nze muvunaanyizibwako era nze muzaala nina omukola kyonna kye njagala ono yabadde azanya Rudo n'amugamba nedda siwe bateba kwata abaana omwana mugambe bulungi ajja kutegeera n'agamba nedda oba oyagala mutwala uwo omwana wuuyo tata w'omwana ono yamukubye n'amuyita namugaa jangu ono akutwale uwo munnange nakulabidde katemba atali musasulire nga omusajja ayita omwana we amugabira ono yabadde azanya Rudo omusajja n'agamba nedda sisobola mutwala wabula gwe ekyo kye wakoze walabye nga kyekijja mu kye wabadde olina okukola munnange gye byagweredde

0: omusajja ono yabadde azanya ludda amugamba damu omukubeko kati saawa zino ninaku kube ngumi gyolifa teweerabidde munnange nanyini ludda kyeyamaani nga ayita omwana mugamba jangu jangu nkukube tulabe ono kyanankola munnange omwana kyeyakoze nga naye agaana awo nno abantu webabakakanyiriza nga baagala kwega mu bifuba
1: ok gegali eyo abaana ab'omulembe guno tebalina kubwa bannange temulina kwerabira
2: bulenjaguza emyaka 25 egy'obwagazibwa bannayuganda ate mwe mungule mwosanga olugendo kodikodi abalwadde mu lwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodikodi simba ekulowoozezzaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombole abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranganako kati olw'oli nyumya ki nga 13 November tugenda mu kodikodi maama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti maama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodikodi kati kuba ku 0758

0: Kakamaro kuli nsomu kuru insi nga wabadanyo nyola Oba promisi nga wabadanyo nyola Wano kuredi kusimu ni nako unalevo rain Oba unalevo bedi Aba singa gumbanyi nga rain Asanyanya ne mwami maulana unalevo Njalo soko buze kwa kuredi yosimba sebo
1: Halo izaba simba kasi watia wali watia
0: Nali nawe mushu ya kapale kulumkake chido Ngendo kuda moku gira wende funa maulide Ngabanga amba omukuru ba moride Bwena badde njogea ne maulane jo Nga stola jimpa huka buka Nengamba nja kufuna kweke njini Aba kwa liye simbo wapulide church tufu wechari
1: Nasenga vitu watiki kompira Ina kwa tukiza tukiende utulave Mula polisi wewa ya kisazi ya kutukiza watu mchana Mpira kwa kansa di temu kurechi Temu kia Tuasanga kwa jambu la polisi Batu wamba kuwa mbinga wakua Wakua zibatio ni kumitwe Maguru waga kuwa Tia gasi nga wamukua mkamua Masu waga kuwa kamulari Nga wakua vintu vyawe
0: Nga baba kuwa nso ngachi
1: Tewari na Ya jiva wawachi watigisa mpia Nga watu wala polisi Nga wakua
0: on rain activities generally zali mopiro boli ya weza hafa kwa uzi
1: atemo mopiro mwela mwa activity chenda
0: no ngamba wenzo kubanga wali uo kwe gungo kula loo kwari ya onga nga sichuji ya teke dentu walo chitache mubala
1: nga chicho wenzo wali na mopiro kati siku ya mwundi ya kusose so government ya nevi ya sevi kwa nevi single
0: akati sing omuza radio sima ndi agaddo kumanya nsonga chi wachite mwagenze mu court ni abatabutinga nga already mbaje no musangu ne mtage atina wachira kataluka kakaluka ka police
1: atiba ne no musangu gwa bali watu bonana
0: police yabagamye musangu cyo kubata
1: mu court so rogi gamandi ono ba mukute kuzanya mpira
0: vukosi noti
1: Tavini magezi, tavini makuru
0: Tavini
1: tunyeneza kwa wate Ya tafisola tu stopi na kuwanga Tuwa nige gembe ya
0: Akasemba yon kute senkuru Bwendabade nyogane maulana aga bakututeko kumudua lido Ne bakujianya wanga tolito wila buru unji Kati otele demu koli mumbe ilaji

wanonga mfulumye mwuse mtabiza gena kuyingira abantu basatu bagena kuwangule milioni kati byavuddewo muno gundi ye muwanguzi ye ka aa osolo kubanga olunako olwalero nga kalebule bwabaddemu onyize mirundi esatu obene etano mukaga naye nga sigwe muwanguzi kati nawe ofuna ku nsimbi nebulusi kati wachi balansi nze kati dange nange nzomu kubagendo banja kubanga nga sigwe muwanguzi ngatobaddewo na mukisa naye nga onyize mirundi mingi olio bantu amunga onyize mirundi nga 10-12 nga tawangulanga kati this time ekyakyuseemu kubanga onyize mirundi mingi ngaokute nonyiga 6 nonyiga 2 nonyiga 7 nonyiga 4 nonyiga 6 nonyiga 3 nogamba ashi nogamba oke ngaonyize kisiwe juka mirundi 10 nawe kati kusente kuli eya mbo omuntu abakalizanga kalebule mugenda mujja abaana ba maama beera munenkalu basajja bamanyiranga toyina nkalu basajja bajoga abantu gyoze kane mukibira beera munenkalu wakati wabanga abantu basatu bebawangula jesi ngoina kunyiga 6 nonyiga 2 nonyiga 7 nonyiga 4 nonyiga 5 nonyiga 3 nogamba ashi oke noga katikati wano tugenda okwata wano tugenda okudda wano tugenda okudda dunia kamalo kujao sente ya mande vunzi jenta nika honga nino budo malaba nange

Gwe jaguze miaka 25 ejo bwakazibwa banna Uganda atemo mungwe mosango lugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatusize nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguze miaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo kwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombole abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'olinyumyaki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758

0: kuhiga asangibwa mengo kama kanja kala opposite na gombola lieruwaga waba factory yabwe emuloba ku sanji road na kuhire ku 0755 atano mumwenda asatu mumbiri kumi na mwenda.
1: Silver Seed Uganda Limited, eyali East African Seeds, ekreated enyanya King F1, enongate otoka, ekulira muna kunkaga zoka, olususu wa yurugumu, egeja, ojino gere kubanga guanvu, atenga tekola kachere, balina paper guarantee F1, abala nyo, tagongo bala, tawotoka, atomu nogere mieze juwera, baina nekasoli we Kenya hodari, gakulire mieze satu, aweke misoli ebiri, avamu akaunga kalunji, tata wanyizi wabirwade, atenga zituwa nyo, ehetaze nsigoza Silver Seeds, zisange mutauni ya wali ShopRite, ekawempe kwa ofisi za fe, uba maduka agatunde nsigo na edagala, ukwetu la Uganda, wakuwa kunoti msambu noti tano, atano musatu, asatu mbili, chenda mukaga, uba noti msambu noti nya, abili mbili, asatu musatu, noti satu.
2: Chokaka lebulo mleble, otulebu demtuntu.
3: Chari kuchenda mu musamva kasatu kufema Fred Yosima program anunji ya demu wakati mu battle freedom program members ya makafuna live of course nzemsaje weka yunganza tudewo mzee commander one kalebo la malebo za talebla ne valuable lines them lebo zocha chino abantu bagamananda gakonkola batent manyaksaje weka ali of course wale watia baganda bangali Fred Yosima mtoni bwanga imeja ulo alio abana watufinyira ku TikTok live hao ona lebo mwe kasaija Vincent angambe nonya ona lebo ononya azini kumpa yonkalu ononya for basement kubaka Zibu, ajani zoku ba kunonya anga. Ba kunonya ba gide ba ke. Ona ba kasaidia. Listen, Oba. So chomanya. Mpula chachiriwo. Ingine daga siche mwana mama. Sikino chachiriwo. Enule napi. Bangambia umusa ugula eva nikiria bane mbozi yo mkafunda bajifuna masafu. Masifu. Mkana wangawala. Chachiriwo. Jamilu mkuru. Chirishi abana be. Nasa na Uganda. Bangai bamfuna live mbozi yo mkafunda. Nina abana maboda boda wanange. Usimu vuli matu. Sima njibwe nyinza beba sabana mama. Mwole kuwela kuwe diyo simba. Otuwa kustaji ya boda. Yagala kabulu nyaka bodo ugeno. Ofune wotu kula wekweka oba omwana asombebwa aleta ati juki akati Bruce yatwanguyiza tuwanu obo mazo kunyiga sita no nyiga biri no nyiga musanvu no nyiga nyano nyiga sita no gamba satu okay kati Bruce yati juki akati abawangula bali 10 milioni emu abawangula bali basatu gwas abadanyiga emirundi emingi ngonyize emirundi nga 10 15 nenga tobatwangudde nga sigwa bado muwanguzi kati nawo ofuna yo mulunaku kati wenzijira bano kigenda kuba kikola najuga kati kati naku tutula banji banji baye bakafuna afunawo ya yafunye ya tano ya yafunya satu bakaina butuuta no wiro mwana wa boda commander wa tokale kan ye commando change chintu le munawe papa ro tudde commando cha fe wama nenza kugenda mo kuumula mukatono ngajagala kubuyira nsonga ngabo zitambula mpola. Onako radio. Bwenafuda ono ku radio Simba. Na du semi sindi. Kukoti ya makindi. Wabade wale somku Nobat events. Tweetize Nobat. Mkunyo nye debanga. Sende za promoters ino kuma debanga dende. Zende msefeni ya basubi zo wawe sente e bilioni 10. Obuwumbi 10. Na soka bako obuwumbi busatu nga batukia kwa kaunti ya Abitex Musinguzi. Nebakana. Nebabagaa katikati zimalezi je mkuja. Nebatema atema burunji. Nebaga Abitex ne grupi ye. Baino mtemogo bagendo kufuna. Nebaga amba Nobat events ne grupi ye agenda kufuna akawumbi kama. Nebaga amba Tone Sempi. Yete baamuola baamu wabuwi milioni binamu atama. Nibagamba anti kiri ya prosesi bajo agenda kufuna omutemwa bweguti awula sabama ya bali mchibina cha bajo sibama nyisi sinza kulimba sitabanga kono na yeminani hati ya vite chilo nekangao bibela kumutwe Nobat events banebo na bayali nabo bagamba bwebati inti yatwala milioni lusanvu ngomuntu nabagamba abasigadde bechi 10 bagabane milioni 3 yogayo gaba mukute yamukuba ku police bamukuye ku police yogayo kamukavuga nawo nokusakanya yakuyira ko VAT impya ne TX impya police yakute TX ne twala ku police eye katwe yo bajirina kakati onakulojo yaleta ba mu court yabadayo gera ebigambo bino wammanga nga bamutambuza okumuyingiza mukadukulu nga namutambuza n'okuvaayo ngaayogera ekigambo kimu Piero UOA jeno muhozi yaddako nagawa na Uganda nanada diversion muyina okukimanya nti jeno muhozi yakolaki yaddako mu bigambo bye essaawa zino ekiwandiiko ekifulumiddwa abamu ku bammemba ba Piero U Mwesige Frank agamba Nobat event njagala kukirefayinga bulungi
4: is not a staff member of Piero U
3: wadde okubaawo n'ekifo kyonna kyonna kyakwasaganya mu Piero U naga Nobat ife tuyina abantu abajja ku ofiisi abasukka mu bitaano buli lunaku era ne Nobat events Nobat twizire yajjanga abantu abalala bonna bonna we bajja talina position n'emu gyayimiriddemu nga ye Nobat events ng'agiyimiriddemu nga kugamba nti emabega we ekifo kyakiyimiriddemu
5: Piero U nasaako omukono Nobat buli kyalimu akirimu ye nga muntu mumukwate nga muntu kyusa omudigido wegubanga weguli teekawe ku mudigido omulala abaana ani yajjawo omudigido gwange guno tegujja kukola etaka guli omudigido ogw'amagye kuba kati ani nesula tugenda tulwana paka ddi statement yetegeeza ojjukira eri isole gye nkoze nekugamba nti nga babuliro waboobwe omunaku okutuka okunkomola kubanga ejjo Nobat we yazze mu kkooti bebityo byabadde yekayeka ye musibe gwe n'akasoosa okulaba nga bamutwala eruzira bamutadde bamusindisa eruzira komo nga 26 guno omwezi nga bamusindisa eruzira n'akwata ekikonde n'akikuba abamu ku bazze okumuloopa abamu ku bamuwaako obujulizi era eŋŋumi yanyosa awe jjo
6: bino byabaddewo

0: Elanga kava mubisi gwa njuchi ama jani agafe chituzi nentanga uzi au gwano kefunida kunusu lukumi zoka kuchamu tindo UNBS ya kona mu desktop waka alkoholi kikombucha drink ayagala kumusu mula kuba zero musambu ziremu musambu satu nya satu mwendemu.
1: Not for sale to persons under 18. Please drink responsibly.
2: Kampala International Sevens bavuddeyo kutasa olukalu lwaffe. Timu 12 okuva mu East Africa zeyamye okusimba emiti obukadde musanvu mu myaka musanvu nga bayita mu kyebayise Green the Game Initiative era nga nawe osobola okwenyigiramu. Gula tiketi y'okulaba Ragi Bono ng'ey'olunaku olumu ya mutwalo gumu n'ekitundu ate y'ennaku ebbiri ya mitwalo ebiri n'ekitundu ate olwo VIP ya mitwalo etaano buli lunaku nga kuliko ebyokunywa wamu n'okuyisibwa ng'omukungu ate gwe kasitoma akozesa FlexiPay oja kunyumiru wa kusaribu wako kwenja ulo. Tosuboru za nyarala giberuno ku Kings Park Arena nga sato nenyo kitoba jangola be vibe nga atene chisingobu kuru kwe kusimbe miti. Stanbic Bank ilunga miswa banki nkure ya Uganda nga nesente za baka stoma ziku miwa Deposit Protection Fund okutuki la dala kubuka de kumi.
3: Eno ya Simba
4: News kuli wangu ama uliwe gaba kuna agesi kakusa weno

0: Kankwa njulire ngano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebi ebyokulya ebirala ebikuwomera nga biwoma nnyo. Ate bw'osiikisa Nile Cooking Oil ofuna ebyokulya ebiri ku mulembe nga temulimu cholesterol katukola okusalawo okusinga oletewo akamwenyumwenyu akatakoma ku lujjuliro buli lunaku. Nile Agro, quality you can feel, taste and trust.
1: Eno ya Simba
2: News buli wamu amawulire we gaba
3: kuna agesi kakusawa eno.

0: Aye chini e fort potro chisachine gura
1: chifumba mtu kuchalia
0: aye
1: na mtu kwalabika ali arwawo kuja
0: ani
1: mutuku
0: chifumba
1: chifumba mutuku mukutu
0: mutuku ha ubonero buna ngungule
1: awira ngamba mulonda
0: ando mulonda mleke mleke to mulonda Obwakabaka, obweri, obwa Fort Potro.
1: Yes.
0: Twagala bategeza kwente chinye Toro Kingdom. Chika.
1: Badeni nda kuogera olutu.
0: Omusuga agudde mu bintu. Omusuga agudde mu bintu. Omusuga. Omusuga kamulasi agudde mu bintu.
1: Omusuga. Badeni ngenda kumuita.
0: Munange nga twakamala okufuna omukama omujja
1: badenda gabo bomusuga kakos kavula
0: omusuga ngadde mwagwa omusuga gudde mabeta munange nga tuli wano tubadde tulindirira tulabe munange olukiiko olugendo okulondebwa olugendo okuyambako omukama omujja gwe bakalonda gye bwava manya gwe bakateeka byonna byebyo Interim oba akechisera kamyezi mukaga uliza bwakoze katukira wangaye bamita katukira bamita
1: omukachiki
0: omuyikirwa
1: okwechali bintu bya bya
0: mandi walinzo lutolo ninu manya lutalo lutolo
1: manya na urugamu
0: lutolo seru manya
1: turugamu
0: kati omuyikirwa
1: sijo kwa omukazi
0: ba atenze bagawe njagala mu njagala mutolo
1: Yakala mgisu.
0: Mba kwa masuza abandu wa TV masu. Omuikirwa.
1: Omuikirwa kukati ya.
0: Bamuziza ku.
1: Mbade mayi bamuzize. Mbade kati ya masanya zikaba gendira.
0: Bamuziza ku. Ono kwa maziza ku ya yari. Prime Minister. Oba kwenzo kwa Twitter kati kiro. E yari koko. Ku oyo nyimba kabamba.
1: Ikuru.
0: Calvin Armstrong Romire akomyeo
1: omuikirwa
0: omuikirwa abaddeko era abaddakola noli omukama oyo nyimba kabamba iguru ono naye amgaiti tomva akomangu ojirobera webanga ngali ya miezi mukaga ndabe chiddako tubadde tuchalyao era maulira marala negajja nga aronze akulira ababito bonna Charles Kayondo Kamulasi era amuzizako abenga yakulira ababito bonna nga simulala nga ye musoga
1: omusuga musuga
0: baba kamera bamitwa mjwera
1: ani omujwera
0: kama ugondi omusuga
1: ato omusuga era ye musuga
0: a sebo bagito omujwera musuga mjwera musuga bachigatta
1: omujwera omujwera bango muzeyi omusuga
0: akulira ababito yakulira babito bonambo akabaka bitoro
1: saba bito
0: aha saba bito kati beba babiri bamaze bwa kakasibwa tebifo bwabwe bali sigaziza ngera babikibadde
1: awo
0: kubwa kabaka buli
1: tibakubye muwa motoka
0: na yeye yitawa baso nsonde abakuru beba jisindika
1: abe bitibwa abakuru mutoro basimo mulimo
0: ne basonda
1: ye checho
0: na jisonda
1: ne bamusima ne motoka mpya Olino ochari toro
0: Yes sama
1: Omuwabi wa government
0: hey.
1: Lino anguzu Ategeze zanti omuwale ya kuati Wakubiyo kutibwa kwa Osaba imbi Moses Matovu
0: Owadira Omuwale wadira
1: Chana chuala chilozi tumusime
0: Chindi base chenu
1: Nti lozi ulila kano kakus
0: Abadatia
1: Lozi taina musango go na
0: Kwa
1: agenda kufunani wa musango go kuta papa Moi Moses
0: Hey
1: Omogezi papa omweso kuwede
0: Yes
1: Anguzu ategezi zanti tusime Agenda kukoze sebuanga omujulizi omukuru era ya agenda okulumiriza anodi chinzi chi anodi nsambe mbweyo agambi wokuta papa moi
0: sawa yu nago muntu kwa wabaka
1: kumutu
0: chuka akulumiriza mkaguri
1: anguzu abyo gerede mulukungana wabanda maulide rutubadeko urwalero wabadaraga ebitufu wabadaraga ebitu office jatwala vietu sekomu

0: fasi fasi tukomie wonga tulibulala baba tumagamba timwe bale kulirizero amina nabula badde wanonga mukambwe muko na maulire mu bufunze kati tuze atene sawe no tuchukuba lukumu tumongere ya kabi zili 13 zeda chika zise kusawe 11 eza kaongezi muli mutya tuli mu mwezo gwa 10 oguda ko gwa 10 na gumu oguda ko gwa 12 omwaka gukolesu
1: Fingi de miezi ejo kusasa inzako sente atezida.
0: Omuntu yana ya kusumizo funo rubuto. Bwabata nete ya tagenda kuzara guno. Nebu orufuna encha. Tosoma na kuzara guno. Ene ya kugama nkujia mumuaka biri ya biri mukaga nkuzarira. Bwabata rulina anti rulimu.
1: Manya chwani.
0: Ororujuli de mwaka kujia.
1: Neka juzo kusinzira no manyo mwezi. Njala zari la mwezi wegu.
0: Hei usinzira.
1: Hei numa ya kati. Omwezi wegu tuwe njala kubena ngate zari la.
0: Kati nina yomu kazi. Gwe manyi. Yabara anga birthday. Hei. Hei zaba anabe mbuzino kubanga ziri wamu.
1: Ngazifana.
0: Hei. Gwa chumanyi tuwe mkaza akubara urubuto ngatomanyi.
1: Awu mkubara.
2: Hei.
1: Awu.
2: Akoze samuseke. Hei. Useke.
1: Kuvanga sabo chisinzira gundi
0: ani aina obuyenza ku rubuto
1: akasana rwekaka kubimera ne bitulike esigo ne
0: kwama anita ani aina obuyenza kukugamba nti rubuto ndufuna mukazi
1: msajja
0: mukazi sebo mukazi tosobola ku
1: sebo bila msajja sibuli rufulumya lwankwa nso nti uba ogenda kuwakisa
0: Wewale
1: so kubanga mwezi ya furuma munga nga mirundi ebiri eziwa
0: wewale mubaka ochisa ulu nye mpala we
1: ya man
0: ya wasengu
1: ya ma chisa mbuziza ne mkudamu
0: mbalika lukonda chiso
1: Chiswaswa
0: kumuzo zete wafe teba niemba rubuto sa femusayo kwafe mkwafu mulika lukonda chiswaswa kumuzo kwenyo wale kumayo nguliriza
1: naka fero joweri ya kutumide mba kufira kufa
0: jaja butida lufotose ogambotia
1: aliateja jabutida
0: yeito musuga tuwali musuga tuwaleri Abantu abali erukonda kayunga banda biragaeti kwa ali aulirize mpologome dembe echo nacho chisufu kanonye kone kuva kabo abalala wano umanyi tubereno banywanyi baffe bambi obu ubaka ya mtu wate tuinza gana kubisa ukakose wale kutuweleza basajja fumu munda bire nze kwendi jaja butida wo musuga tata tukulabye obuziza kwenyo kudije ruasa tadeo aji kakoza umal akugenti akutumide nyone zawede Aisha Eruka nemulika Gerard akutumide chitegede Wali wono Janja Joffrey Mugaga Kwendi mpuliriza Nkunonya Ono ya tusabide kumacha Nyamuga ngenda muwa data Sina manya sala Nesi na manya
1: kundieja Sale zimunga zituwala hey. Bioina
0: Ono ya sabide ntufu
1: Kwa jikebede wafunyu
0: Naji ulida ngeri mwe chinugu Ngeri mwe guna Saide misi ndia kutumide Vidi chechide la kwari Ne musajja wange ali mutambara Kwari nze nchimanya uliriza ruanga Mugwa tulia saba saji mutambara Bebo baba ise kwa saidi yenu Na yenga kwebali batumbu de mprogoma Awande
1: Wanji
0: So kwenyumize nkubu ulire chino Simanyo babucha
1: Mbadeze ni mkwe kebeja wano kumaulire Wenda bide
0: Furu fuga zade Atamu nae Na gambachi
1: Kale newe matanka ini Ulai ne moto kabi ya mafuta evi wangu Ayo neju de mkwasa
0: Ngo changu ngambi
1: Minister wabi yomu na mkulisi wabi yomu Agambi ya government
0: Kolechi
1: Egenda kudigitalizinga Entambula yebi motoka Ebi tambuza madagala
0: Najiteka mbu traka
1: Hao bache chundu uzira chiba chifana gana
0: Bariyo kama wanyate tu setei midi
1: deko mkuu. Masoro kubanga bata angira haba. Haba kolas diversion okutunda madagala. Agaba dega ino kubera agaba wadde. Bina abiyo gede de kulipot. Abiyo gede nga sinzi na kulipot. Sezifa ezira gati dagala ribi bwa. Edaba genda kunu unyereza. Abo bibana sanga nga guba semu vi. Obanga baba kwati demu chituli nga ababi. baja kukasinkana akachika kabonereza umoria unoguba kumirimo jabwe
0: sabo minis OHD
1: ku medical store wa Zambia wa launching the new obugabirizo obupya mbo kunyweze bya madagala no gaba madagala mugwanga Uganda
0: edagala weli belinji bali itabati edagala ngalinji
1: amadagala gabira madagala atira baga
0: atolujja olujja nga lunene ne wabawo n'olujja olulalanga kwega olujja lweri nanyi
1: akonko sizibampya zonna zibampya
0: naye njagala okutegeeza onalewo minisita bali omunsi twagala okutegeeza nti eddagala abalitwala mu kkubo si be balibba
1: webali
0: eddagala eryo lituuka
1: nze ekintu kimu kye neewuunya
0: lituuka gye liraga
1: kulwala katagwa tiyula n'ogenda ne bakuwandiikira eddagala olungi nnyo n'ogaha kamponere wano kudwaliro lya
0: gavumenti
1: ne bamala ne bagafuluma mu geeti
0: ogule wali
1: genda ku kirini kye
0: balagirira nawo
1: wakirira eryo wagundi ayina okubaleka yaalina
0: kati n'ebyuma ebikebera
1: nga kirini ki eyina eddagala osinga ate erya gavumenti eddwaliro
0: ebyuma ebikebera basobola okugamba nti ekyaffe kifu neefulumamu wali bakukebererako wali bakukolereko wali ate ne bagamba toleteyo testi yeeyo tekola wali watukulagidde
1: woobodda
0: kale ebyo ebimu bituukawo naye ate waliwo awamu olaga nga ddala kituufu abasawo bakola omulimo nga tebeeganya
1: nga ddagala lyeritakola
0: era nze ndi mukwetegeka njagala genako orthopedic department yemulagaawo mbuuze ku basawo abakola emirimu mbabuuzeeko nja kujja ni mu kkubo nzija kubabuuzaako bakola bulungi
1: emirimuogedde ku basawo n'ozijukiza baali mayi mu masomero mu baatutayiririranga
0: bakutayiririra ku ssomero katonda wange
1: kati naye nga basooka te balinga abasooka
0: okusooka oleke ggwe tompapya nkidde mu gumu ku ssomero
1: adedatonyiga
0: ng'abaana baliwa ngaba
1: tuli nsajja nkulu
0: ng'olwo bamanya nti suna yagenze
1: ate nansi yaku
0: nga wabona
1: tonondemu okuntayirira
0: nansi yakutayirira ayaye omumanyi
1: nababuuza ebikuta byaffe gye babiteeka banimba mubabikola mu panad
3: zafuuka zakunoonyeza mu kiwato nga mazina akawungeezi we katuuka ffe tubeera ku mukulika eyo Batinta mungule, kovili muetano. Batinta vibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungule simba. Banu batinse.
4: Genda wani.
5: Wasempi jasini ya vikaji.
4: E chikachente.
5: Eseo.
4: Sina ama siga manji mumasaza genja ulu.
5: Eseo.
4: Ne waliwe siga limuli oka. Siga ilulili musaza liye gomba. Die siga liani owawa.
5: Musaza liye gomba.
4: Hmm.
5: Chinyize cho.
4: Eryo siga lya mugenyi oba mugenyi endoddo
3: tinto tinto
4: ogenda kumbuulira kagumba weegoge takasaagirira Tereza
6: kagumba weegoge lugerolo sirutegeera
3: kabuze kataatinte
4: sempijja luno lugero
5: esebo
4: naye ogenda kutereeza olugero lugamba kinkubidde mu nnimiro talaama Tereza
5: kinkubidde mu nnimiro talaama olugero lugamba andwenenye
3: guliko obirimu etaano ekutuusibwako KCB Bank ekwagaliza ogenda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola

0: chino chechiwanda chebyemizanyo omuli amawulire g'ebyemizanyo okuva muli jeze njawulo wamu n'ebyemizanyo ebirala kakifuna amawulire g'ebyemizanyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngero ova wano olwo ddeeri gye babiteebereza
1: 9 mu musanvu kasise 3 fm fada simba mwe banyo okubeera nga mutuwuliriza mwe banyo okubeera nga mukyaliko ddala bulungi nnyo nga bwe tweyongera okuba nga tukutambuliza ddala obulungi ennyo era nga kadde kano bwe tweyongera okuba nga tugamba nti nyiga sita 274 sita 3 hash ogenda kuba nga weewangulira kubanga tujja kusooka tugabe tuddemu tugabe tuddemu tugabe era nga abanaasembayo be bajja okuba nga beewangulira emitwalo 30 naye nga tujja kuba nga tugaba abanaawangula 10 tuddemu tugabe tuddemu tugabe so n'olw'ensonga eyo gwe ky'olina okuba nga okola tandikirawo okuba nga onyiga kati tomanya bwe tunatuukira wakati wa puloguramu ojja kuba nga gw'omu akubawanguza bajja okuba nga basobodde okuba nti no beewangulira ate era oyongere onyige kubanga tomanya ate oyinza okuba nga gw'omu kubayinza okuba nga basembayo ng'era bawangudde so kitegeeza nti no puloguramu yonna egenda kubeera yakugaba olunaku olwaleero nyiga sita 274 sita 3 hash osobole okubeera omuwanguzi ku saidi eyo era nga tujja kuba nga tukubuulira obululu bujja kuba nga bukwatibwa mu bitundu ebyenjawulo era nga tujja kuba nga tukubuulira nti akaakati wano we tutuuse bano be bawangudde wano we tutuuse bano be bawangudde wano we tutuuse bano be baba bawangudde naye nga lifeguard nga tutambula nayo
2: essaawa eno mu kiwanja ekutuusibwako lifeguard condoms k'obenga weeteekerateekera ki jjukira okukuuma akazannyo ko uma essanyu lyo nga naawe bwe weekuuma ne lifeguard condoms
1: yes akazannyo ko nga bwekuuma ne lifeguard condoms nga betwongera okuba nga tugamba tewerabeera nti ne mpira tugikuteerayo onyiga sita 210 sita 20 sita 43 hash nosobola okuba nga ofuna empiira egyo gye tukuteerayo nkugambye sita 210 sita 20 sita 43 hash nosobola okuba nga ofuna empiira egyo ne bannaffe aba 22 bet nga bwe tutambula nabo
3: nda gakutusibwako 22 bet katifuna ebitundu 10% yenyongeza ku nsimbi z'osooka okuteeka ku akawunti yo eya 22 bet osobola okwewandiisa ng'ogenda ku mukutu ogwa 22bet.ug wewandiise ng'oyita ku mukutu gwa 22bet.ug
1: yes wewandiise ng'oyita ku mukutu gwa 22bet.ug www.22bet.ug osobola okuba nti no okikolera ddala bulungi nnyo n'osobola okuba nga wewandiisa bajja kukubuuza promo code teekamu ekigambo simba fm nyukuta entono ojja kuba nga osobodde okuba nti no mu mbeera eyo embeera ekwataganira ddala bulungi nnyo n'ensonga nga bw'ogyagala kusaidiyo sente z'oteekako bazikubisamu emirundi 10 ku buli 10 ne mwongera okuba nga bagamba nti no bwe tutyo emipiira gy'amawanga gigenda gikomekerezebwa kiregeeza nti kaakati tuddayo mu action packed mu mbeera eyo ojja kuba ngaosobola okuba nti noweewangulira empiira egy'enjawulo emingiko egijja okuba nga gizannyiwa ate era nitwongera okuba nga tugamba nti no si mipiira gyokka n'emizannyo egy'enjawulo mingi ate era n'emizannyo bwoba ogivuddeko n'ebirala ebyembeera eya bulijjo osobola okuba nti no bibetingako genda gulawo omukutu banaffe aba 24bet bagamba nti bingi byosobola okuba nti nosanga ku mukutu gwawe ebisobola okuba nti no abikutambuza so banaffe aba 22bet bwe bavaayo okuba nti no bakutegereza ddala obulungi ennyo kusaddyo paka ssaawa
4: damu banaffe abaki
1: aba 22bet
4: dot ug
1: ya paka ssaawa zigenda kubeera satu ez'ekiro omufumbe wa Lusimbi woto
4: kanso Nampala Yusufu mu kyanja ky'ebyemizannyo bali kubeera ng'owuliza noonaawo oli kyokola kyamanyiyo nga bwakugambye wetuba tuzze tukujjukiza nti gw'ogenda okuwuliza ebyemizannyo ng'otandikirewo okubeera ng'oli mu kuwangula kwereere kale banaffe ababbingo masabu mu bakugambira nti emitwalo 10 abantu babiri bagiwangula nga mufumbe bwagambye wali eri mu ntandikwa so ng'ate emitwalo 3 muntu omu yagenda okubeera nga gyonga naye kozesa nnyo tugamba nti buli wiiki tulina kye tuba tugenda okyusaamu kakati making a sure ndi nga tetunnakyusaamu gye tukyusaamu obeera omu kw abasobodde okuba nga bawangula n'ekikadde omukisa gwe oguyinza okuba nga gubaddeku ekyo ekikadde kati nga ku ssaawa eno nkugamba bwe nti nyiga sita 274 sita 3 ash nyiga ok teekamu pini essaawa 2:50 ojja kubeera nga omanya nti eitho owangudde 3 oba owangudde 10 abantu basatu balina okuba nga bawangula sente na ye nikugama nti obera koneka air time sini nyisi asatu motano zo kama second zatonengezo obo siko sobo doko zisa no vangu njiga mangu mangu njino njiga star bidi msambu nya star satu nya ash air time wa satu mutano kalibu wato ina kogumuna for YMTN gweda kweli enkade onjige star bidi tano tano star muenda emu ash nebo tabera kona air time ochitegera ochikoli ochitegera kwa watu inako ya time kwa aliku MTN kugami kwa kozi seno sita bidi tano tano sita muenda emu ash njiga oke teka mpini ogena kubwa funa message era drone na wabo jigena mu kozi sanyo mkisa na dala katilero siru wakubiri wanga tu inzo kuja nechirala weekend gani kakati ugeenda kola wetu katibera muene wiki ngoli omu kwa baba wanguzi bingo masavu wadala emitwalo kumi kumi bantu babiri buli omu kumi kumi deni omu awangule asatu kiwanja cha byamizenyo wona wona woli ngouliriza tusimanyo kabade nkweso nye lana sofi mumune wa mfumbe nyenyenyo bona bafumbe mvawao tutandika na motoka zempaka ulinako olwa lero motoka zempaka kumaulira amanja agabaddeyo babade wa mauli amanji nyenyenyo tujja kwa tusokale banafa aba Southern Motor Club banonga petroni yabwe ye posiano lwakataka babadde baniriza abamu kwaba abasinzo kubanga bakolira dala bulungi mu motoka zempaka ezabadde ze Tanzania gye bayita Africa Rally Championship. Dr. Nsereko ngali wamu ne munne JB Musisi oyonga ye amsomera map abantu basobodde okubeera nga bawangula category ya eyokuna gye bayita Africa Rally Championship eyokuna category eyokuna jengeza ko kubanga njogera ko AR C4 bawangudde nga be bawina aba Afrika bano ne baba nga bawebwa ekikopo ekyo bwe batu ne bawebwa n'omudaali ogw'okubeera nga basobodde okubeera nga bavaayo ne banga bawangula empaka zino so bano wadde babakulisaayo petroni wabe wali eri ku Viga Club Kanyanya Viga Viga Bar and Rouge bwana Positiano lwakataka mwagambidde ddala nti yadde yesi ye champion wa Afrika nga muna asobodde okubeera nga akikola nga ye petroni abadde alina okubanga abadde atunyonyola ebigambo bino lwakataka atugambye bwati
5: nga bwe nabagamba Southern Motor Club yazimba ku Motorsport Spirit wanzi sinze kifunye naye nga akifunye kusanyukira limadweba ngabamunkampu endaalala bantu nze ndi wenti munnage mbasinze ngawezo zenkana simuwalana nga badda ku yanze bisere singa izo mara te nama example babira ku fanazingi yange nabagamba nti nze nga takola nakuta fanazingi 10 days nye bwe bwa mwana banga zimmani nako mucha ula bathi denti za chukula bathi ndi ulesa nako mucha banga diwa ila pamusi newa wawa atende kuwa kubanti ndi wamani nako bera wamani nga baga ya istuwa ya ndo mchaji wali wamani ya lono mpia na kwa ya kukira kwa mgeni kwa Nyegera kugira kuba karimu hiriji bachipanda muzi tumusaje yaliyo chi diwa amani nzenjala okumukulu chotai kwa wabanga tumusika samukanyo so wasebo nimusaje kunyo wa timu eno ngajili yaba yaba kumi tabali wa batatu ba samukanyo basi le chatu wa Afrika neamu ndimusaje kunyo bantu ba member bange ndi bakwa kumi tibe so kwa sababu ndo mtabu ya njawulo kila kuzimu mfundiso dikia.
4: So bwati Positiano lwakataka abadde abakulisayo bulungi nnyo bwati nabagamba abaliyeko nabo n'ekyemisana of course Pedro ni wa Southern Motor Club atenga nabano bavuzi ba Southern Motor Club Dr. Nsereko ne Moneje BMC mubasobodde okubeera nga bakola ddala bulungi nnyo kwabo bibamu ababiri abasobodde okubeera nga Uganda bajikolera ddala obulungi obutagambika bwati nabanga babasanyukidde olunaku olwaleero wali eri gye bali e Tanzania so mu ngeri yemu kubira ngera tugenda ku motoka za mpaka jetuli mwana mulenzi Oscar Ntambi ngono aba KCB Bank be bamteekamo omuvanga ta basobodde okubira nga nabo bamugulisaayo mukulaba nti ono ye yawa wangudde eza category y'okubiri Africa Rally Championship 2 category y'okubiri ono yabadde avuga Mitsubishi Lancer Evolution X points nkaga muenda na ina asobola okubira nga wangula ekyakoledde ddala Uganda obulungi ennyenye ddala kubera nti musobola okubira nga muwangula walimu ARC 2 ari ne muwangula ne ARC 4 ekyono kyabadde kirungi nnyo sikantambi ajikirono yali vugero e Kenya bulungi nnyo navugerwanda bulungi nnyo so mulundi gwo gusokedde okubeera nga agenda kumpakeza amaanyi ennyo nasobola okubeera nga avaayo anabanga awangula akyo kyabadde kirungi nnyo jikirono abadde ne Pius Rujja deni ne Muhammad abamu kwaba abazze bamuyambako mukulaba nti atuuka waneeno nga abamusomera map ono Oscar Ntambi yomu kwabo abavuzi abana KCB abe yavayo mwezi gwali gwa 10 ne rangi nti gena kwera ngeteka mu bukade 38 bukade 38 mu bavuzi ababana okuli Nasa Mutebi okuli Mike Mukula Junior deni ogateko ne Oscar Ntambi oyo abamu kwabo abasobodde okubeeranga bakolera ddala obulungi ennyo naye basobodde okubeeranga bavayo ne bamusanyukira olunaku olwo ne bamuwaniza naga nti tukyagenda mu maaso okubeera nti tukuteekamu omuvanga ta naddala ng'osobodde okubanga okolera ddala bulungi nnyo mu raundi yo abamu mpakazo zosoosa okubeeranga ogendamu ez'amaanyi ennyo muyogeyoge abannaffe abavuzi b'emmotoka z'empaka abayo bagambye basiponsa nabo beeyongera obungi kuba kati KCB bwebanga yeeteekamu mu abo ate era ne saidi ezimu nebanga nayo ayinaka abavuzi abalala besobola okubeera ng'ejja mu maaso nebanga eteekamu ne tuvaawo awo ne tugenda ku awards esobola okubeera nga ziwera olunaku lwa Rio Stars Awards oba Fortbet Rio Stars Awards esobola okubeera nga ez'omwezi ogw'omwenda tuzze tukugamba olunaku olwaleero categories zibadde nnya tubadde ne netball ntubeera ne golf tubeera ne boxing then ne Lifetime Achievers Awards netball Shadi Anasanga yasobodde okubeera nga awangula eyo aba omuzannyo gwa netball omwezi oguwedde yasinze banne jukira nti babadde mu Afcon era Uganda esobola okubeera ng'ejja newangula ekikopo kya Africa ekya netball omulundi ogwokuna nga tusobola okuba nga tukiwangula mwana muwala ono Shadi Anasanga guno omulundi gwo gwakusatu ngaajja awangula ku awards neza Fortbet Rio Stars Awards so lokuba nti mu Afcon yabadde MVP kibadde kimugwanira
1: ya kubanga yasinze okuteba mu mpaka za Africa so olumu tekyewonyisa kubanga tosobola kubeera MVP ku lukalu lwa Africa nojja wano
4: nogamba nti ateki okujja ko ngawali ageza ate mu za world naba naye nga ate si kyangu ogenda nataliko
1: nade newunya beyabadde avuganya nabo kubanga olwedde bwobanga oyina olwedde MVP omanyi okuvuganya kuno kwandibadde nga toyina MVP naye bwoba olwedde oyina MVP sikiwa nti wandibadde oteekawo abantu abavuganya oba otegeera nti tekikola makulu kubanga olwedde abadde MVP eri ku banne ku lukalu lwa Africa ate tosobola kumuteekako banne ng'era bamuvuganya
4: singa wabaawo before kugenda mu Afcon nga waliwo tournament yaliwo ne wabaawo abaali nekyenja ulenyo nga ate ne mu Afcon babadde era ne bakola obulungi ekyo kyali badde ekyanjawulo
1: kyekyo kitegeere kwoba si kyekyo nekibanga tetwalina MVP ku lukalu lwa Africa musobola okwevuganya
4: yes.
1: Naye bw'obeera nga olwedde olina MVP tewali nsonga lwaki oteekawo abavuganya kyandibadde direct nti
4: yeah, actually twali tukikozeeko naye this time simanyi lwaki kyagize bwe kityo nabanga waliwo teweetaga kuteekako yeah. balala mu muzannyo gwa golf Ronald Rugumayo yasobodde okubeera nga awangula ekyomuzannyo asinze banne mu muzannyo gwa golf omwezi ogw'omwenda ono awangudde Deusi Wile Kitata oyo mufumbo oteeka okubeera nga omugoberera bulungi nnyo n'awangula ne Abrahamu Ainaman bwato nayo tekyewuunyisa
1: yeah.
4: mu bikonde Farahat Maninora nono Farahat Maninora ekituufu yali kubanga abadde awangudde Muzaffaru Sebuliba n'awangula ne Mugerwa Stanley nono ndowooza nti kubanga okugenda e Russia abantu abagenda n'ozannya ebikonde e Russia n'okubirayo omu Russia nga omukubira waabwe kibala ekitutawaanya nnyo nga n'abamu bagenze ng'okuvaayo ne bavaayo nga bafudde ntegeeza nti oli anamala wano wiiki emu ng'ebikonde bye bamukubiddeyo n'amaliriza nga amaliriza n'afa abamu ne babivaako kubanga eŋŋumi ebeera eyo n'ebirala ebibeera mumu abagoberera omuzannyo gw'ebikonde bw'ovaano n'ogenda amawanga agagamu bali eri babakola ebintu bingi nnyo nga baagala muntu wawo wabawaka likodi ye yeeyongereyo naye ono yamugandi nja kukuba n'amukubira e Russia so Farahat Maninora n'abanga yawangudde y'ebikonde omwezi oguwedde asinze okubeera nga ye muwanguzi w'olunaku ye munnamawulire munnaffe bwe twazirunda munnaffe watona abamumanyi erumanyira abotundi abantu abali mawulire tebamanyi nti ono yakolako oko ne stand up comedy yakolako ku karaoke of Uganda owerinnya bali luno Yusuf nabanga lifetime achievers awards Rio Stars Sports Agency mu Fortbet Rio Stars Awards omulundi guno yasimiddwa abade musanyufu nnyo wabade ono okutonyeza ku maziga.
1: Yeah, of course kubanga situ wanti abade akirowoza ko nti basobola omulowoza ako
4: abade takirowoza
1: yeah, abade takirowoza ako zina soko mulaba nga ayegase kuvira international oro omugenzi kawoya ayawudde mwakoze vile iye bamugobye ku timu ya Sivira akoze vile iye avira international tulibu toto training awali ku
4: ogambye otya
1: kwa gakani
4: ogambye otya just ka message kazi bagala nyo kiri kyo ogambye tulibu to
1: et training kwa
4: gakani chempulire checho
1: nsimanye
4: na et, namuli buto
1: yeah to training
4: so no wankaga eh
1: to training
4: kwa ogeza ko gamba
1: era inzo kubanga mwali
4: ntwale eri twale
1: itajiweza nga training kwa gakani nga samba mu nga batandise timu ya Vira International kwanga training irangao kwa gakani nga nafwe to training so ndoza nti awenta andikira
4: namulaba ku Vira International ne mulaba ne mu mitiana yotoda awunga ndi nsambia nali nchali nange era mu primary waliwo mwambi bamta Sunday yali by then bali nga ba secretary Sunday yali akola mu yotoda simanyo bachi ali nga tuli nsambia awo yotoda so, yowe bavanga ne bagende mitiana okubanga ko inga mwali bambi awe gujira
1: ajana agenda oluvanyuma na yegatta ku mumawulire
4: before
1: kale eyo sagala agenda yo
4: kubanga naye waliyo ko mukatemba kubatu waliko na yino mugenzi mufumba ne kawenja kaipini kaipini awo mundeva nabambi nga atunulya na atwegomba na kana mumuzanya mutia kandi kama nawo jabiwe na ameiminga oba akyabijukira so bwatyo bali runo of Uganda Yusuf Owerinya
1: na yechi ko unyisa era wadi ajinde tidde ajinde tidde
4: echo kirungi
1: na ngamba mpango da wadi
4: echo kirungi
1: kubanga ku mukolo si badde yo nze nange badde ndi awo nga ajinde tidde nga te kirungi echo
4: kila wali eri ku nsonga wali eri ebiri eri ebyali nye nnyo mu koti awo na nebuza ko ne mugamba ebimu ogira no bireka ya no bireko bulamu ne bugenda maso nga inze okuba omutufu nayo ogira no kola ki no bireka so bibi bisobode okwera nga bira unakola leo emitwala atano 10-10 buli abawanguzi babiri buli omu 10-10 deni omu emitwala meka asatu katuku gamba uchayi no mukisa obudde uchayi na bunji na yangu onyige zino sente uyinza okuddawo kubanga fees bana ezibanjibwa atabana abesi fe bibuzo mwategedde baba abanja balance obusimu buno please allow ziweddeyo
1: P7 ne gundi ne
4: 4
1: ne 6
4: kali nyiga star gwali ko mtieni obelanga toyina ke time nyiga star 255 star mwenda emu ash boba toyina ke ya time echo nacho kisobola okugwa nga batujje tukikugamba naye nga ategwe wa Airtel niswa asatu mwetane za Airtel asatu mutano bweziki zikulemerera nyiga star bidi musanvu nya star satu ash nyiga okay teka mupini tewera bila bulo malo kubango nyige no nyiga ash teka mupini
1: ya onakurwa lero former footballers initiative basobola okubanga bakola endagano ne dwaliro eria Icon Medical Care eri wali ebulenga onako olwalero eranga mukoro gutambulide dira bulungi nyoko otwera Africana kusaidia former footballers initiative chairman wa FFI omukulu Ngobya Mubarak yavuddeyo nasobola okubanti no ateka ko mukono kulwasaidia timu ya FFI oba kulwa kitongole kya FFI oba former footballers initiative ata kusaidia eri era nayo abakulu nabo basudde okubanti no babireyo dala bulungi nyo
4: kusaidia eri yeriwa kusaidia eri
1: kusaidia Icon kusaidia Icon Medical Care esangibwa no wali ebulenga yamanyi nye koze ne branches ezenjawulo ambitundu ebyenjawulo ngabo nzi okubanga otunulira abwe batyo nabo basudde okubanti no bavayo ani basudde okubanga abachikiriddwa nanyini yenyini omukulu akumuza Marvin Nicholas asobode kubanga ateka ko mukono kusaidia abwe atambudde ne akulembere oba akulire byensimbi kusaidia eyo ya Icon Medical Center basobode kubanga tino batambulira dala wamwe era bombi ne bateka ko mukono nga endagaano eno etegeeza nti ebintu bingi ebigenda kubanga bifunibwa member wa former footballers initiative ekisooka choino kubanga otunya nti ajja kubanga buno obulwadde obwangungu ajja kuba janjabibwa bwerere obulwadde obuna complication enene bajja kubanga bamusalirako ekitundu ekya sente zaino kubanga asasula kyekimu ajja kubanga ofuna ambulance ya bwerere naddala mu mbeera nga wetaaga okunonebwa oba wetaaga okubanga otambuzibwa ekyo nakyo kijja kubanga wekiri ojja kubanga ofuna check-up ez'obwerere mu ddwaliro eryo ate era Icon Medical Center ejja kubanga yekulembera buli FFI lwene bekola medical camp nga batugenda okukola medical camp mu January Mengo SS tujja kubanga tujituuka kutujja babuulira era bebamu ku bajja okubanga bakulemberamu omulimu ogwo n'ekintu ekirala okubanga beetaba mu bikolwa byonna ebya Former Footballers Initiative bijja okubanga ekola so endagaano erimu ebintu bingi njagadde kusumulirako ko ebitonotono byoyinza okubanga otegeera so member wa Former Football kubanga ekigendererwa kya Former Footballers Initiative kyageezaako okulaba nti no tunoonya obulamu obulungi obwa Former Footballer omuntu oyo yasambako ku mupiira omuntu oyo member wa Former Footballers Initiative kubanga si buli eyasamba omupiira ye member mulimu abamu twagamba nti omuntu asobola okubeera member olw'okuba nti yali mwagizi wa mpira omuntu asobola okubeera member kubanga yali refari omuntu asobola okubeera member kubanga yali mukulembeze mu mupiira omuntu asobola member y'omuntu alina akakwate ku mupiira kubanga omupiira tegusobola kubeerawo nga gwe omuntu ow'ekikabo ekito tewaliiwo so y'ensonga lwaki Former Footballers Initiative etwala buli muntu alina akakwate ku mupiira so bammemba baayo egezaako okulaba nti nebanoonyeza obulamu obwangu teri kintu kisinga buzibu ng'okuze nga kye bayita bujjanjabi so memba ne bafamily members baayo mukyala abaana bajja kuba nga bafuna obujjanjabi obw'enjawulo kyekimu ku kyo kyoyinza okuba nga otunuya olunaku olwaleero kyendowooza nti no nalyo aliba ddaala ddene Former Footballers Initiative kireba tuuseeko mu ggwanga nga bwyinza okubanga otunuulira
4: kiwanja kya byamizanyo balikubeera ng'owuliza nayo najo naye tewera byatulowooza nti obulamu bwa obukuume wonawona woba ogenda era olina okwetegereza ennyo gy'ogenda n'osobola okubeera ng'omanya kiki ky'ogenda okubeera ng'ogendako ku saidi eyo mpolampola n'oba ng'omanya bulungi nnyo kale no kumanya mu ekyo tugamba nti lifeguard wona woba ogenze woba oyingira famasi woba oyingidde eddwaliro ona osobola okubeera ng'oyingiramu awo obulamu bwo obukuume butwale nga kyamaanyi nnyo olina okubeera ng'omanya nti lifeguard ina okubeera nga nsa naye wetuva akawa katonogamba nti BF Suma no bagamba nti balabulamu erigga omwami wenawena baga nti ekirwadde ky'okugaziwa kwa katungulu k'abasajja awamu ne kokolo w'abasajja mu kye muyita prostate enlargement oba prostate cancer ke katungulu k'abaami mu kitegedde ekyabasajja bagamba nti kirwadde kino kikyase nnyo mu baami ensangi zino era obumu ku bubonero mwosobola okubeera ng'omanya nti kirwadde kino kize oba kigenda kuba nga kijja kijirira kwe kubeera ng'ofuyisa okubeera ng'ofuyisa omusulo ogutagwayo okubeera ng'ofuyisa ng'olumwa owulira muli eri ng'olumwa okukendeera mu mbeera zo ng'omwami okulumwa omugongo gwa wansi okitegedde bulungi nnyo ekyo okulemererwa okusiba omusulo naawe gwe baateekamu akapiira obonabona obwo bubonero kasi obeera ng'ebyo otandisobira ng'omanya dduka misinde nnyo kati baga nti abakugu okuva mu America bazze wano bulungi nga bakuleetedde obujjanjabi bwa prostate capsules ezo weziri nnyo nga za butonde ate era nga zinaakuyamba okulaba nti osobola okubeera ng'otangira oba okuza prostate yo mu saizi mwerina okubeera ng'ebeera kale nebagamba nti jangu wekebejjebwa abakugu bano oluvannyuma ate osobole okubeera ng'ojjanjabwa bulungi nnyo bano jja basanga ku ddwaliro lyabwe ekkulu waneno mu Kampala kumpi ne post office okitegedde kumpi ne post office oba si ekyo namba eno giwandiike ejja kugasa nnyo bakubire ku 0757715575 oba ku 0788215557 ojja kubeera ng'omanya bw'olina okuba ng'ojjanjabwa
1: eri abalimi ba kasooli mwenna okusiga kutandisa eddala bulungi nnyo Export Trading Group ETG ekuleetedde ensigo eya kasooli ennongooseemu eno nga ye ensigo ETG M 6M oba ETG M 41M ensigo zino osobola kuba nti nozifunira ddala bulungi nnyo era nga ono kasooli akira ebika bya kasooli byonna bye wali olimyeko ebiri mu katale nga bw'oyinza okuba ng'otunuulira ensonga zonna z'oyinza okuba ng'otunuulira naddala mu nsigo eno bw'ogisimba awantu obeera n'ebitundu kikumi ku buli kikumi okumanya nti negenda kuba ng'ekomerawo ddala bulungi nnyo egumira ekyeya era ng'ekula emino ebiri ku esatu ku kikolo kyoyinza okuba ng'otunuulira ddala bulungi nnyo era ng'emisooli minene ddala n'empeke nga nnene ddala kasooli ono tavundira ku kikolo ekitaasa okufiirizibwa kyetuyinza okuba nga twongera okugamba bulungi nnyo kasooli ono akulira wakati w'ennaku 9 ku 12 era nga mu eka osobola okuba ng'oggyamu ensawo 4-5 zosobola okuba nti nogiramu ddala wefunire ensigo eno eya itigi ennongooseemu okuva matundiro gonna agatunda ebyobulimi mu matundiro ag'enjawulo oba genda Container Village oba mu Farmers Mall edduuka MJ 15-16 osobola okuba nti no wefunire ensigo eno oba bakubire ku nooti 787-356-1510 nooti 787-356-1510 oba ku nooti 5-0-5-8-7-7 wasoro kwanga wefunira esige yo
4: koje muomia abuza akola atyo kujoininga FFI koje muomia
1: bwoba yakala kubanga ojoininga FFI osobola okujituukirira osobola okubatuukirira ekisooka nagamba tubeerawo wali ku nakivobulu buli lwakubiri ne ku lunaku olwokuna era kuva saawa 9 paka saawa 11 tubaayo ne training ey'enjawulo abantu ne basobola okubanga bakola ku byobulamu bwabwe kubanga training kubakola ku bulamu so ku lwokuna ne ku lwokubiri saawa 9 paka saawa 11 tubaayo gwayagala okwegatta ku FFI jangu osobola tusangawo ne twogerezeganya kubanga era bangi bawadde bajja ne batusangawo ne basobola okubanga twogerezeganya
4: mu nkola ya pasuwa okunoonya emotoka temwerabiranga 17 bannamukono bannabuyukwe bannalugazi wali ku Racers Club nga mulindirira ate eddiina egy'okubeerawo ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogujja eribeera ku katikati so ng'ate mwe abagenda eggulu National Rally Championship round ey'omukaaga eggulu ey'okujjukira bwana Rajiv weekend yenu namwe mweteketeke amubenga abamu basimbula lujja kuba lwakuna katujozi nosende tubenga ate tukomawo
2: Chebye mizanyo ne Lifeguard Condoms donyo nyiba bunyumirwa chokka wabula kuma na akazanyoko wefu nile paket ya Lifeguard lero okuva mu duka erikuliranye pharmacy oba supermarket okumesa nulio

0: chiva za wadzi songa tene na balanga shadi ya nasanga basabido kwela nga roba wangula kusaidia yu wali edi kumorichi restaurant ya kolo basabido kwela nga tuberu naku uluwa lero ne manirora uwebi konde basabido kwela nga bagi na maso kwela nga bawa wangula alona dirugumayo kusaidia ya gofu wanafaba bafadwete bauteka mumu vanga togo no basabido kwela nga manya vyo na vyo na nga bwebili dasikazizi nebulayo nya wera nga tuzanya draw ya bingo masavu owadale dachikezo nyinjo sabolo zikozesa nobera kwa babagendo kubera nga bawangula kugambya bwanguzi basatu omwa wangule 10 osobola kubera nga gowe 10 anomulala wangula 10 bantu babili bawangula 10 songa ato omwa je kuwanga wangule mtwala makumi asatu kale no nawe sawu ne dachikazi no zikozesa ngonyiga star 274 star 3 ash nyiga oke wamalo kunyiga oke bakugamba teka mu pini ya mobile money account yo jitekemu. Nenga wabato inake ya time ngamba guwa waliwa ya teto. Wakute sidi njisa satu mutani. Zuteka kwa sinso chikumi. Osolo kwenda ngunjiga mwe mirundi jibere meka. Mirundi jie satu. Ebidi ebidi zewa kusala kuwaliri ku mobile money account yonoba nova ngugena kwa ngule mituwa lukumi wa mituwa la satu. So nga tegwa. Owai muteni wabato inake ya time. Gosta wala nao kuchinjiga. Ngonye ukola sita. Bidi tano tano sita. Mwenda emu. Ash no njiga oke. Okay. Teka mpino. Jakubeda ngu wangula. Kwa jamu omia. Umutegeke. Sports officer again okubera president waba sports officers bonna mu Uganda nga yesimbye omwabo omutegeke senyonga Brian agambye ku subscription fee goyino kubango sasulu okuyingira ba FFA yate simungi nyo akusasulide ke kitundu tundu kitegeza sasude ko half kakati nonya mufumbe akubulire ebisingawo obengo tandikira okubera ngo oli member ate ensonga zibenga sobola kubanga zitamule dala abulungi nyo amusonga nga bweziri kusaidia iyo ku kiwanja kuoli sawa satu gaja kuba mauli gana abagwe tujja kubera ngate tugenda mu bilango binababiwedde engule batu CW nyono we bali nyo abagenda kubera nga babuzibwe bibuzo byona byona nga bino kubanga bitambula nenga tewera bilanti ndakuzo mwezi nga 13 14 tujja kubera nga tumitundu bya bisogeyo nga bali mu kodi angeso nga wezigenda kubanga zitambula
1: ya nakorwa lero ampozi choizo kubanga otunulira anti mbade jala nyo tuogira ku international break kubanga ebadde mpamvu nyo na ya abantu bavuddemu abamunga siba sanyufu okusinzira ku bintu engeri gy'ebisibudde kubanga bitambulamu injury zifuse injury nga bwe ziri abotunulira abantu abavaayo ne basasula akasente kaabwe na ddala bo abaagala okubanga bawagira clubs zaabwe olabanga abamu tebajja kuba basanyufu nnyo kusaidia timu ya Arsenal jukira nti omusambi Kai Havertz omusambi Zolis omusambi Konsa bebamu kuba bonyeza okuba ng'otunuulira abaava ku timu y'eggwanga nga bali mbuvune obwenjawulo mulimu clubs endala twalaba wano omutendesi wa timu y'eggwanga eya Bungereza nga yeetondera timu ya Bournemouth olw'omuzanyi Alex Scott okubanga yalwala jukira ya sambe dakika zali nsambu oluvanyuma najibwamu Haaland na ye mpira gubasubudu okubanga basamba ogusembyeyo na ye yavuddemu nga awenyera Nicolare na ye jukira timu yeggwanga yajivamu da kampu ya Bungereza omusambi Gapko na omusambi Isaac bebalala abo abali mu mbeera etali nnungi omusambi Fernandez abadde mbulumi naye yazanyidde ku kiiso n'azanye emipiira egyenjawulo egya timu y'eggwanga
0: n'ekyo kyabulabe
1: kakati international break eno otandika okulowoozaamu ku batendesi bana bali ku pressure ey'amaanyi ennyo balina okuperforminga betaga results abasambi balina okuba abalamu olwedde ostruggolinga n'abasambi eno okuba abalwadde ku club ate n'ostruggolinga n'abazanyi okuba kuddiza nga bavudde ku timu y'eggwanga nga balwadde naye nga egimu emipiira gibadde na gya mukwano tegibadde nnyo na kubeera na importance ya maanyi nnyo kakati awe tuli mu mbeera enzibu ennyo efaanana bwetyo okusinziira ku clubs ez'enjawulo injury zino zo zibadde nnyingi international break erabika ebadde mpanvu nnyo kyedde tekitera kubaawo naye ku mulundi guno international break erese ebizibu bingi
0: ya chovola banti amawanga agamu wobojuku ya tuwa chogera kwa nonga bata ndiso kubanga baba ita abazanyi abamu nebefula baba lwadde abamu nebebuza bizo chijukira mwenye Bungereza na dale ya abazanyi onomo wa Manchester United chijukira nga alaga anti tutali stede bulungi nyo na amawanga malo bimanyo obuzanyi obo Ferguson bo yakolanga abageza koko laganti ono mulwadde ono aliwati ndoza ngaba biraba kubanga ejimu tejibadde nnyo na mugaso even when ejimu ejibadde nnyo nnyo nnyo nga mobaloza nti na nationiz league ono si ya wamanye nnyo olinga alwanira namba ku timu nga form teri wo bobo mutwala baba bamu bamalirizanga baze mukulwala situja kulaba international break eddako bwe nabanga simpira sije ejo mugase nnyo muwanga manji gagenda kuzanya obuzanyo obo.
1: Yeah, so kusaidi ya Bungereza orwaleo basambo mpira ne timu ya Czech Republic bagena kuwa basambo mpira kwa international break ogusembayo onapo orwaleo ndoza kusawa satu ndekika na mutano botuno lila Bungereza abasambi bayo mo defense ababiri gwehi ne konsa sibe babade omanyi Bungereza ina olugobo lutebyo olulungi ina midfield enungi ama obunafu bwabwe buli mu defense na ye konsa ne gwehi omutende siye bayagala basambe mu central defense ye bayina obuzibu bwomu ekisooka tebali comfortable na mpira manyi bwosambisa abasambi abatali comfortable ku kigere n'omupiira obera na ekyo nti tosobola kusamba mpira kubanga tuchere agara nyo mpira bagusambi nga baguja mabega ni ogusamba oguja mabega kuba sambi abatali comfortable na mpira kakati bwa abatali comfortable chakola chovola abasamba nyo mabali mpira bagusamba baguza nyo mu mabali buliro ogusamba wango guza mu mabali ate ne munno omwongera mute kaku pressure kwa ante musobola gusamba gutwala maso olwokuba sige manyi gamwe in fact bwo tunulya statistics konsa takolanga ko dribble nemu omwaka guno 2026 na inga statistics zibadezi kulaga nti bakola dribble emu buluvanyuma lwa mpira etano kakati beba sambi abatali comfortable bulungi ku kigere kakati botunya Bungereza olwaleero ndoza eyinza okuba wa option endala kubanga omutende sabade yesibye nnyo kwaba abasambi nti ne bate bali obwe bakomawo abade basamba nabo abade basamba bulungi baddayo katebe ubano ne basamba so olwaleero bwaba agenda kubanga asambisa kwansa enegwehi mu central defense osanga option endala eyinza okubanga ebeerawo in fact botunuulira olwaleero Alexander Arnold ne Ruisol bebatandika mabbali tulaba gweji ne kwansa bebagenda kubanga batandika mu central defense eno leero tugirabe engeri gyegenda okubanga esambamu obutafaanagana na buli jeri gy'abadde
0: kubanga bw'oteeka Alexander mu mabbali tekyewuunyisa
1: yeah of course
0: yebirosobira nti ajja kola ekyalina okukola
1: wadde naye era tamwesiga
0: simanyi lwaki
1: era naye tamwesiga omanyi mulungi mugenda mu maaso ne si mulungi nnyo mukudu
0: anti bw'omanya weakness y'omuzannyi nti bw'abanga mulungi mugenda maaso ng'akuwa final boy nungi deni abazanyi balina okubanga obatendese nga bakimanyi nti bw'aba atambudde omu amucovering
1: kati ekyo ekizibu ky'oba nakyo nti bano abali mu maaso olumu baba tebaagala kudda kavalinga saka
0: ndoza batewetaaga bonna kubeera nga badda ku kavalinga
1: saka mulungi mukwagala
0: okuba abamu ate era obeetaaga mu maaso ng'atambudde agenze
1: naye olwali atandisiza Eze ne Morgan Rogers kuwinga eri Morgan Rogers ne Eze sibe bantu abalungi in fact Morgan Rogers ku game ye kintu kyetaaga okuimprovinga kyekintu ekyoku okudde mabega okuyamba banne Rusol si defender mubi Alexander Arnold mu defender manya muntu mulungi nga mugenda nga muyina bambata muyina awava obuzibu kati bwomuteeka ko Eze nga Eze tagenda kujja mu kavalinga okujjako ng'ogenda gamba Anderson midfield te Anderson wekubireko saidi yani ya Alexander Arnold osobola okuba nti nomuprotectinga kubanga ndaba Luis Kerry midfield yakisabisiza Luis Kerry nani ne Anderson olunaku olwaleero so kiri interesting nnyo okulaba engeri ki tiimu gyegenda okubanga esambamu nga bweri katulinde buli kikulabe
0: bwana were HM wa mafuta high school maswita agamba temulowooza nti abazanyi abamu bano bali mu kufekinga injuries kadde kano ke kali badako okuzifekinga nga bazanya emipiira okusembayo
1: nga osamba omupiira nze ndowooza abamu
0: bali balina abakikola luli nga tugenda mu international break yali empanvu
1: n'ebiseera ebisinga badokita bano batera okukozesa badokita okukola ekintu kubanga si kyangu nnyo okumala ng'ofekinga olina okubanga at least olina ensonga bw'oba walabye omutendesi wa Bungereza nga yeetondera ttiimu ya Bournemouth olw'omusambi Alex Scott then chikulaga nti no wabera wensonga enkuru enyo joinza kubanga otunuya akusaidi naye
0: ala magumba ya gamba ali magumba ambwe chikope chote chichali na nyo mulamwa okujja ko kukoya abasambi naye chikope chino siche chirude wenyo atendo woza chisinzira kugwanga cheri inzo gamba nti china mulamwa
1: Teddy Sheringham avuddeyo ye ngalumba Yokares Victor Yokares ajukira chino Victor Yokares akoze bulungi ku timu ye gwanga ya Sweden ku mulundi guno international break anti form ye ebadde nunji atebye golo nya mpira jibasudde kupanga basamba na ye agamba nti ye kizibu kya muina coach ekyokuba nti akyasambanga ka baby akyasambanga akaana akato era bwatatereze mbeera eyo yalowooza nti si musambi ajja okubeera nga omuntu amwogerako mu mbeera yona era yagamba nti kayavas era bw'akomawo Victor Yokares ajja kuddayo ku bench
0: ya naye ate bw'ayogera ekyo nga kubanga bw'anaakomawo ddi kuba oli bwawe bagiridde nti alwadde ono wabajide mu international break kitegera nze mufume nsigala ngamba nti abazanyi ba Arsenal bebalina okutegeera Yokares kyazanya because nakigamba nga abantu nti Lukaku asobola okuba omuzanyi omubi naye gwe it is not by mistake omutendesi wa timu yegwanga okubeera nga asigala amwesiga nasigala nga deliveringa ku timu yegwanga abazanyi bano basigala bakola bulungi bwobanga walabyeko ku Yokares kuba nalabyeko nga list games bbiri ngolaba nti bali baali nabo bamutegeera
1: problem weri
0: naye abazanyi ba Arsenal oba omutendesi tebanaba kubanga bamutegeera maanyi ge wegali
1: Teddy Sheringham ye argument yagamba nti kirabika Yokares tamanyi striker yafaanana atya tamanyi olumu nakyakola ku kisayo kubanga agamba nti obeera otya n'omusambi atasobola kukwatirira mupiira bwageza ko gukwatira n'abanga buli dakiika agusuula naye obwo bunafu obubadde bunafu
0: naye kyalina okukola ki onosooka okwebuuza Sheringham yakuba amagoolo naye yali azanya rol kije yali azanya mu ttiimu bamulese kubeera nga aholdinga omupiira agurelizingira omuntu oba alina kubeera nga ye alina kuba nga atunuuliddwa twayitanga ba targets
1: anti problem nti system ya Arsenal temu favoringa kusamba ekyo kubanga kyovola nti Yokares bwe yandigenze mu ttiimu esamba counter naye ttiimu eyagala okukwatirira omupiira yetaga omuntu ali technical omuntu ali technical mu mbeera eyo kati Yokares ensonga lwaki astruggling mu ttiimu nga Arsenal kubanga Arsenal eyagala nnyo abantu abakwatirira omupiira yagala nnyo abantu abalina technique ku mupiira ate Yokares ye muntu afaanana bw'atyo so Teddy Sheringham wadde ndowooza nti ayogeddemu bubi mu mbeera eyo naye kyayogera kibaddewo ebbanga ddene maybe balina kubanga bakinoonyeza eddagala okulaba ngeri kijje basobola okubanga baki okay kisembo ehoima webalinnya okubanga kwoli
0: webalituuliriza ehoima kaluguuza kakubiro
1: Neima Innocent Kabembe naawe webalinnya okubanga kwoli owuliriza
0: njagala okujjukiza gwe seba awuliriza oli awo maze ebbanga ngonoonya mulimu naddala mu abannaffe abaagala okubeera nga mugenda wabweru okola abannaffe abajobu kyano Reality Limited abanonga baweebwa license government yaffe ya Uganda basingani wale ku Freedom City na masuba awe Entebbe Road ku floor ground floor room number FA032 bano banafa ba job channel Reality Limited bagamba nti balina emirimu mu gwanga lya Dubai, Abu Dhabi, Qatar ne Kuwait mirimu gye giri wano egyo baga nti okwewandiisa kwabwerera ekyo kimarking interviews bagenda zikola ngenaku z'omwezi 11 omwezi guno balina abagenda okola nga ba security bakilina batika ebintu n'okutikula wali eri ku airport abadereva abagenda okola mu supermarket then ne ba customer care service representatives banafe bano aba Job Channel Reality Limited baga ndio sobolo bakubira ku 07 57 57 57 34 10 weekend nga 11 interviews bagamye okwewandisa kwa bwerere ekyo kimekenge chuwa nyonyo go baga mantu ide kulubogola simba mu kiwanja
1: George Musoke Boston weba nyo kubanga uliriza
0: emitwalo sente ziwanguddwa ya ziwanguddwa owasatu ali ku 0755 anamusatu 783 deni owe mitwalo 10 ali ku 0745 atano mwemu kaga musanvu chenda mwemu deni omulala ali ku 0775 atano mutano atano mwemu sanvu mwenda tugeza maulire matima yeko kigonga atuse
1: omulangira galavu chironde
0: owe njawulo
2: Somoro kubwa sana zitari kokomo umanda mobile ni data o kumalini na kusatu niga star chikumi anamu muenda star emu hash oja kufune nyonge za yavi satu ni dachikezo uwerere o kukuba masimu gamanda manda mobile kuleza MTN erunga mizwa Uganda Communications Commission tukumanyi ebyo ebyo muendo jeturi emere esimu ensawo sente wamune ebyo ebi tukuma tubigalira awantu tubikumira kumpi na fe okukakasa nti tebibiddwa wabula bwe kituuka kubula mu bwaffe esanyu lyeri olikuumye kati nga tonnalumba kazannyo jjukira ekintu kimu kuuma akazannyoko yita ne lifeguard condoms okuuma esanyu lyo nawe wenyini wefunire condoms za lifeguard okuva ku dduuka erikuliraanye pharmacy oba supermarket leero condoms za lifeguard kati sabikidwa mundabi kempia atengo sobolo kutambula na yowo na uolaga kume sanyulio ni lifeguard kuma kazanyoko

0: Mwenda zero emu.
1: Ifri segazi yidwa, nesiba kubikabia business bipia kumina bibiri. Muno molimu, abatunda mafuta mubunji na mubutono tono. Banna makolero, abayikule vyo bugagabio mutaka na abasa ama inja. Abe nyigira mubio buzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abe nkula ya kali magezi over information technology. Abatutusa kama sanyalaze, amazi. Abali nebi suro, banna bitone. Abali nebi febi umuliru wamu. Abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantu nebi ya maguzi, ngujieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti, nkula ya ifri siweri kukua nguiza kula business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mukimanyiddwa nga refunds norwecho tobera bubezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mukatale.
2: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
3: Tuli ku lubogola Simba tinta nengule eranga mu banywanyi betu ina tuna KCB bank kutusa kengule taliyeka bali na Uganda Revenue Authority tuli ne Faith Agro Inputs tuli ne Dotibo yali mukubaga bila sente mu bulisawa akali wanutuku gamba Uganda Revenue Authority developing Uganda together nawe ino buvunanyizwa mukula kulanya Uganda.
4: Uganda Revenue Authority etegeza abantu bonna nti bwoba olina ekipangisibwa kyonna mw'ofuna ensimbi oteekeddwa okwewandiisa ku nkola ya IFRIS. Abapangisa abo obawe lisiiti oba invoice za IFRIS gamba nga e-receipts oba e-invoice buli lwe bakusasula. Kino nno kikakata ku buli alina ennyumba epangisibwa okusulamu, ekizimbe ekikolebwamu bizinensi oba ekibangirisi w'opangisa abantu okukolera. Eri ggwe omupangisa, buli lw'osasula ensimbi z'obupangisa kakasa nti oweebwa e-receipt oba e-invoice okuli omuwendo ogwo gwennyini gw'osasudde, kubanga zino zakuyamba ng'oyanjula ensaasaanyayo ku bizinensi mu kiseera w'onaabalirira omusolo gw'okusasula ng'omwaka guggwako. Zino okkirizibwa okuzikendeeza ku ttunzi lyo, ekikuyamba okukendeeza ku musolo gw'osasula. Okumanya ebisingawo, tuukirira aba URA ku namba zaabwe ezitali za kusasulirwa, noti 8 noti noti 11 musanvu noti noti noti noti 8 noti noti 11 musanvu noti noti noti oba noti 8 noti noti 2 kumi na musanvu noti noti noti noti 8 noti noti 2 kumi na musanvu noti noti noti oba baweleza obaka ku services@ura.go.ug oba baweleze message ku WhatsApp eri noti 7714 noti noti noti noti noti 7714 noti noti noti noti oba chalira ofisi ya URA yonna ekuliyo okumpi oyambibwe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
2: Wali omuntu awomesa olulimi nawe n'omwegomba n'ogamba nti singa mbaddenze kati wulira abato bakulukutira mu lulimi mu ngule ya Simba.
5: Okulukuta kw'abato kukutusibwako Trust Macario Estates, bano nga bagula n'okutunda ettaka era nga bakola ne ku byapa ebyalema. Basange banasana ku masitowa ku Ebenezer House ku kidde ekyebando, bakwire ku 0754-05-46.
4: Banafa ba Trust Mark Real Estates we bakutusako kulukuta kwa abato mu nyumba yengule era nga bagamba nti ekintu ekisinga obukulu mu business ge mazima. Kati bo ku Trust Mark Real Estates bateeka amazima mu buli kye bakola. Bayita abantu mwenna nga mwalemererwa okufuna ekyapa ku ttaka lyammwe, nga mwalemererwa okufuna letters of administration, nga mwawambibwako ebyobusika bwammwe oba nga mwetaaga okubatuuza okugonjoola obutakkaanya ku ttaka. Batunda ettaka eri ebyapa n'endagaano ku states zaabwe ez'enjawulo nga bakkiriza n'ekibanja mpola. Enamayumba estate ojja kufuna ettaka ku miliyoni 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku miliyoni 12. Kakiri estate nga kuliko n'ekyapa ojja kufuna ettaka ku miliyoni 15 okutuukira ddala ku miliyoni 25. Mpigi kampiringisa Muyira town nga kuliko n'ekyapa ojja kufuna ettaka ku miliyoni 12. Kalaji Mukono estate ojja kufuna ettaka okuviira ddala ku miliyoni 4 okutuukira ddala ku miliyoni 3. Ate n'ebitundu ebirala balinayo ettaka ery'okulimirako, okukola faamu ne businesses awamu n'okupunta ettaka. Bayambako ba landlord okukunganya sente okuva mu bapangisa awamu n'okulabirira ebizimbe byabwe. Bazimba amayumba, ebizimbe awamu n'okuyambako abali ebweru nga beetaaga omuntu omwesigwa okulabirira bye bazimba. Bawa amagezi ku nsonga zonna ezikwata ku nsonga z'ettaka. Basangibwa ku Ebenezer House eri awo ku Chebando Road owetera Nansana ku Masitowa. Bakubireko kati ku noti 7 noti noti 29 386 8 mu. mu noti musambu noti abiri mu muenda asatu mu mukaga chinana muemu beba Trustmark Real Estates
3: tuyanzige tuzemu bato batuletere esubi abato mu

0: tears of serving Uganda.
1: Sebo, the watermelon in yecha wansi chechiba chenge dobu lunji. Hata chechi woma. Hata sala walala.
2: Mama, eno watermelon ye woma yuna. Anti for crop sweet. Akule vyama gero.
1: Kandabe. Mwatu ne womera dala. Faith Agro Inputs Limited, a created the four crop sweet, nga kino kijimusa ky'amazzi, ekiyamba okwongera sukali mbibala, olwo ne byeyongera okuwooma, okwongera okukola langi, wamu n'okwengera byonna wamu. Kiyamba okwongera ku budde, ebibala bye bimala mu katale, nga bimaze okukungulwa. Kino kijimusa ekireeseewo enjawulo, eri abalimi b'ebibala, wamu n'enva endiirwa, nga kyongera ku ssente ze bajja makungula gaabwe, wamu n'okwewala okufiirwa olw'amakungula gaabwe okuvunda. Kifune okuva mu maduka ga Faith Agro Inputs Limited, mu Container Village, ne ku Entebbe Road. Kwesedia Building, okulina n'omuzikiti gwe Nakasero. Obaba kubire ku noti 75 1 93 84 89.
3: Kuchena musamba kisasa radio Simba Pema Mwepe. Tukaganjula semateka. Walu waka wairo ketugendo kwesa uke takwesa ngako. Na yaba konta njibaji ulide wano. Kula tukenda bawa yomu kitagumu. Kuvanga nebo mbamu kote olina ajulira. Walu wetu inzo kutuka. Tine tubajitira asikari. Nti asikali ajaba geze mtu labo kusinzira kudoze iye tulaobe iyo wajizo jisobola na yesi tukenda tukao bajuli demu nore nsongei tukenda kubatuba wako omutuju na yaba gezeko jukile bitabu tubizinzeko betubizingako chiba chigeza tuja kububuzo busokeru wako kubanga atetu sechitibwa mkubeda antino baiso ulayo nebala nebukole kanga baga lukufuga nya mungule elane mu chigula ngule bachita na yo buta la vika kuonga betu wabade tuunzi se kumutendele ugusoka kabade kabone la kalaganti wa inzo banga bepi mie mune bala banti yo kusindira kudozi wa yaji uli dengule bachabula mwe bange liyokuwe teka teka echo chabuli jo neka likatusoke tugabe kusente mitwalo 15 tugenda jigaba elako jechigude aliku simu butele vunyo okulaba obade omu kwa baba zanye bobato zanye na awe rana awe tomarabi ya mbulagu kubanga leo yinzo kubera wetegekiro kuzanya okudako
4: echuma kimaze okwenyenya ero muwanguzi ali ku 0 7 0 7 0 7 9 7 9 7 9 2 endala kanje sigalize
3: kati tujiteka butelevu nyo wano ku muzinda alone tusobola okumuuliza tuliroba tumufuna otyo katonda yambye tukunonya. Hello? Otyo katika situla kudobozi mukwano.
5: Hello.
3: Otyo kirungi tuogera nani ono?
5: Hello.
3: Tuogera nani? Tuogera ko nani?
5: Brenda.
3: Brenda inali munga lya ndogoyi. Wangi? Oyinali nyali munga lya ndogoyi. Otyo nakawesi Brenda. Oli ruddawa? Oliwa?
5: Kalonga.
3: Kalonga chiri ruddawa?
5: Mubende.
3: Chiri mubende? Otyo katitubulire. Na yesu la kudobozi kuroburu njivu waba uliriza abafe. Wetabye mukazanyo ka bingo?
5: Yes,
3: tubulire ozanyotia. Nakawesi ozanyo otya otyo
5: no
3: nizo
5: sita sita biri mfano
3: nya otyo
5: sita
3: sato kale kakati tubulire ekiri ku simu kubanga si akachuma chafe kitulaga nti gwo wangu de mitwale ja 10 15 eje okujja guze myaka 25
5: yeso era ngendi wangu de nange nzirabye
3: ozirabye
5: yeso
3: kale soka kati weba zeddo tibo mudoboze ere lirika erika kasanti omuntu senta azirabye gubo sanyuka bote bo webaza ineno mtu kwa bajuki zo kusanyu kana ya maramu ama eh osanyu senyo nyo
5: eh
3: kale tweyanza tweyanzege aha Otyo kumusawa yoku bidibu tunaba tutuseyo katitukenda akudidamu maguru moji ya didamu maso moji ya didamu abobuguru obutono tukenda badidamu kubanga banubala ajanyo tubale tugenze mukawajiro twagala kiberenga chiva mumwe kenyini Brenda angatana jampanga goba dewega hili la kubano kwa tomuzira
6: nae mpanga tayafu nye dozi ye kuvawo
3: anti dozi zenji tujipimira mungu mkakodi yoko kuronda tuba tupimira dozi mungu
6: nete chengamba tuwe tuba tugira mpanga na yomu kwato mzinda alo mpanga
3: mpanga soko tubulire soka okubo muranga kuruwa banu wantu babulire nti chetuba de tugamba
7: haba tubuliriza mebalo kuwa gira Radio Simba mungule ya Lubogola era batudiddemu nga Mutesa yaddiramu obugulu obutono naffe katufeeyo tulage obwetaavu kuba kye tubazze okukola n'okuteekawo embeera naffe tukyagala
3: otyo kati tusooka kuwera anti ebitabo mulaba bwe tubizinzeeko tuddemu tubibikule oba tugendere mu mbeera nga tubizinzeeko
7: tusaba mu bibikule tujagezaako kubanga naffe twagala
3: tubibikule
7: Era na bende njagala kulonda che mwadi mvuzizo mwami ono.
3: Akusisimuka situlo.
7: Okay.
3: Nae simuka tuavudde.
4: Yabade kusula.
3: Tubade kusula nonde. Hey. Kali, kakati tutandikira wenyini.
4: Wade
3: agala chiro. Hey. Tandikira udala wenyini ochironde tukuwa kabonero tuloko tuje huo.
7: Yali Sir Edward Mutesa oluberebere.
3: Nga ya zaalani. Mutesa wokubiri.
7: Yes sir.
3: Kalo namye. Kalo olabi.
4: Olabo tani kidena munega.
3: Mutesa na azala Mutesa. Kati olabo tukusala kabone roga. Situna vana kujina.
4: Kati olabo tani kidemu munega.
3: Otio. Kale kakati chino chicho.
7: Yes sir.
3: Neno olonza atikati tukubanja.
7: Sifundeyo.
3: Tukubanja wate tunafuna. Otio. Kale kakati.
7: Yes sir.
3: Mubakabaka ba Buganda.
7: Yes sir.
3: Ababo. Ani gwetwa gwetuita mukabya.
7: Mukabya. Ye Sir Edward Mutesa. Sir Edward Mutesa wokubiri.
3: Gwetuita mukabya. Walu wa mulonda wali na atalonda wanu na atalonda omutuju bafune
4: mu kasokalo ze kudoze
3: kusaba bikule kitabo
4: wikigana
3: ndozo mujukira Pilato ngasaba ngasaba amazi nti omusayi gwo muntu ono nze siguli iko ki kakati na fuche tukoze
6: ati byagambire ndarawe mukambi
8: Gwewe dirachi.
9: Yedire nchima segao.
8: Gwewe dire nchima.
9: Ese.
8: Gombia uli ya banyumia. Baga mandi. Jaji yawe chikache nchima yaani.
9: Ye mugema.
8: Ye chikako chata andika.
9: Seuchu.
8: Kati guwa kakabonero bufunyo.
9: Mwenyanza nyoseo.
8: Kwa ato mzinda alo guwe oli tulabe. Sebo guwe dirachi?
9: Edira mpolo goma.
8: Owe mpolo goma?
9: Yes sebo.
8: Aha. Tugenda kubuza. Nti. Sebo ganda. Mutabani wa achintu. Kozi we azari lwa. Echibuga cha achintu chari chiri kumutala chi.
9: Bada.
8: Jasi jana kuchiano.
4: Mulondi.
8: Omulonda. Kakati gwewe dirachi.
7: Nedira fumbe.
8: Owe fumbe.
7: Yes sir.
8: Chintu weajira Mbuganda.
7: Yes sir.
8: Yasanga walusi mbi wali.
7: Yes sir.
8: Yajawe chikache fumbe.
7: Yes,
8: na yengo jeko evye chikache fumbe. Ya ina buvunanyi zibwa chi obukuru obulala. Boyali na mchisele icho.
7: Yes, Chefu nsaba kunzira muko katono.
8: Walusimbi yajawabe chika chefumbe.
7: Yes,
8: chintu yajira mu Buganda yalina buvunanyizibwa kyobukulu.
7: Kinyeze sebo je. Mtu je kinyeze je.
4: Tuko miewa.
10: Aliwa kambi ya wame kamu gale uli.
4: Tuko miewa.
10: Awasubule.
3: Ah, katugende komba na bato tulabe mumugenze ko mudoze ya mwe katugende komba to tulabe tugezesa tulabe kubanga chigendererwa cho mutendera guno abantu kuyita mu kugendera mutendera gwa kubi waluwo okubera nga ne bwetubuuza timusobola kuvuganya kugenda ku mutendera gwaki kati tuba tubasaba okudayo mu ngero okweteekateeka engule ekyaliwo engule ekyaliwo era abantu bajeteekera teekera nti engule njiwadde emyaka etaano njagirumba mu 23 mugumu bwe naba nga akyali mulamu tuzeeko mu bato abato
5: Nesemenis.
4: Leta leto mzina lukuso kila wano.
3: Kari katu ne abato nesemenis.
11: Akande kekano akabato kutoba n'olulimi. Mubasaguri lewe soge duani doli obwongo.
12: Ngaba kutusibu wako. Semenis abakolele nsigo. Ezitunwa Faith Agro Input. Okulia yanyanya Anso F1. Oba Continuo. Eyemboga Victoria F1. Ne Blue Dynasty. Guajetaze. Kuba kuziro msambu tane mo. Chenda musatu. Chinana munya. Chinana mumuenda.
6: Abatonga bato ba mu nyumba yengule bakutusibwako banaffe aba faith oba semins eranga bagamba nti oli mulimi wa nyanya green pepper oba cabbage buno obubaka bubwo enyanya F1 oba continua F1 kati baji packinga mu packet yensigo 10 enkumi 25 enkumi 5 omutwalo gumu ne mitwalo 2 ne kitundu ategwe owa green pepper eya revolution F1 eri mu packet yensigo 10 ate watermelon hybrid yash ali mu packet yensigo 10 enkumi 25 ne enkumi 5 Cabbage mboga Victoria F1 ne Blue Dynasty F1 katizo ziri mu packet yensigo 12.5 15 wamuno mutwalo gumu ensigo zinezemba lazisange mu Faith Agro Inputs Limited mu Container Village kumuliango gwa Cooper Complex oba maduka agatunda ebyobulimi okumanya ebisingawo kubira ba Faith Agro Agro Inputs Limited kunoti musanvu tane emu chenda musatu chinana munya chinana mumwenda Noti musambu tane mu chenda musatu chinana munya chinana mumwenda jukira ensigo emu mubulichinya.
3: Tue yanzige. Otyo, abato.
5: Fanyisebe.
3: Kakati kumwe kutugendo kupimira tulavo batu sobulero kugenda maso. Otyo, tunyonyole gama chechi. Gama.
5: Sebo chechukopo echibechi. Owe chibe chinene
3: kada
4: bila nyo
5: echikopo echiba
3: waluwa mulonda tuwafana nye kuba mulonda kale katugende kwa dako katugende kwa dako tulabe tugezese tulabe otyo omuto
5: wanisebo
3: gogenda tubu ulira akadeya chechi
5: akadeya cheshtete
4: wate tuzi tusekune tambafu kati
3: Basajja ba kuchena musamba kisasa radio Simba FM FM pologo maedembe genda ko ku 0 5 3 6 9 abawuliriza abafe tuli ne basajja ba Buganda basajja bonna bavudde musaza lye Bugerere katumala okulaba kubawuliriza abafe FM mwefe alo
13: jeje
3: oli bulungi
13: ni bulungi jeje ando no mulongo alero mutanga
3: obuyinza bw'abantu kati gwo bobera gwe ngule nga ojiuliriza
13: jeje
3: lebu anji
13: abantu awo mtu mbunde ni wabu gere naye mwana sigeda kuyima mudubu badere tegete kati no mwana agame sigeda te muno tete kati wajite mwitea
3: oli wabugarere
13: ni wabugarere kasoro kamponye lewe kayonza isabuka unte wafu gecho ino mayajete
3: ya bataka kaba ulilizano tuchinade kogu oli wabugarere na awo gamba ntibabula mwo kwete kateka
13: mwetiri jeje wabula mwo kwete kateka
3: ee chao chisinzo kumala mwa mani
13: Neta
3: ngamba gwe wewe usinzo kugwera mu amanyi.
13: Kakati wewe usinzo kugwera mu amanyi.
3: Eh.
13: Omuntu jwa muzi za omusekera nyuma baguita bati atamani arabi. Omusekera.
3: Olira mbuliriza neda neka kati temufayo tugenda kubera nga tubwa tugende mba sponsors ba febo na tuberenga tubogerako ku lwobulungi bw'omuzannyo ku lwobulungi bw'omuzannyo manyi store agala kuono nabudde ate ngule neitwa World Cup eina kulevo kwekola ki eina kulevo kwetandikira situja kitwala bubi mujja kweyongera ogenda okweteekateeka
6: tugende mu lulimi nga lwegirisa
3: Kulubogola Simba chena musambuka sisa fisatu famu mafem.
14: Olulimi ya gwanga, awatali lulimi, tewaba gwanga. Olulimi Oluganda, katulili gitila monsi ya aruo.
12: Ngalukutusi wako, Canary Enterprises, abayiya, abobu mwabusika chipsi, emberenge, kuno usawo mudo. Wamuna mkula ice cream, basa angibachilika na Mgongo Road, opposite ni Success Motors, obeyi ganga, ku CMS MK Sounds.
6: Olimi ngalwegirisa ne banafa aba Canaan Enterprises bagamba nti obuyiya buliwe bweyongera ensekula ne Canaan Enterprises abayiya bakuguma machines ensekula ebinyeebwa ne kuwe bikabina nga ekinyeebwa ekya powder ekipoli ekinyige ne odia womere nnyo ku mugati kati babaletedde popcorn machines empya ezikozesa oil omukadde okwongera kweze ezikozesa amanda ate n'amasannyalaze ezitambula nga nendala wotudde wokolera balina sugar cane juice machine ekuwaka jisaka womu dala era kuno bongeddeko ne kamansho juice blender ekuba ebibala byonna bakuletedde machine sika chips ne nkoko era nga nazo zikozesa amanda atera n'amasannyalaze bakuletedde obumu obusawo omuddo obumu obwa welding obusala emiti atena ice cream machine nayo weri bakola delivery eri abo abali ewala Uweleza buweleza sente kusimu nekuletida amanya afuna Adula Benadi. Basa angiwa chileka na Mgongo Road mumasoga Success Motors. Eiganga uja basa anga ku CMS MK Sounds. Yogera kone director uba muweleze message ku WhatsApp. Kunoti msambu noti nya nkaga mumu nana nkaga muemu msambu. Noti msambu noti nya nkaga mumu nana nkaga muemu msambu. Oba kunoti msambu munana nya nkaga mutano msambu mumu nkaga nkaga mumunana noti musambu munana nya nkaga mutano nsambu mukaga nkaga mumunana atenga ne ku TikTok webali genda bugenzi musimu yoteka mu Canaan Enterprises Company butelevo ja kumanya ebisingawo
3: tweyanzike omutuchu nsabo kwa tomuzindalo tuyambeko abantu okutegeera embeera eno gye tulimu basibo ne banyabo ngembeera tujitegeera muberewo tubanyonyole ataba kontanyi bafutu kya balina nabo era tugenda kubera nga twegeyageyamu kunsonga mwobe ndala tinga batu batu sako ama kampuni gafe tuonga na kutekeza tukutusu wako KCB cha dala omutuju waliwo President Museveni ukufira dala mwaka kwa lukumuenda chenda mukaga weyatani kwa kwe simbao waliwo mwaka ogwala bikiramu abantu abanja abali bavuddeyo okwe simbao nechiretira na abantu okugamba nene da gabagamba akachiko kebio kulonda wandi badde we kipime ekisokerwako nti omuntu okwesimbawo ninga atokusinzira ku mateeka agafuge gwanga omuntu yenna asusse emyaka 18 nga atukirize ebisanyizo bibataddewo okyulidde wadembo okuvaayo ne yewandiisa kuvuganya ku bwaki n'ekyo tukyalobera abantu olumu okugamba nti nedabalimba kisusse kiyitiridde okuba ekizannyiro kati pulezidenti agenda kulabika atya nti avuganya waliwo awo olumu ne Kayibanda lwe yali yewadde yamwesimbeko akati nga bantu bagandika kati nga bagenda kukola gundi ya TV interview
15: fe mumbera ya fe njagalo chijise mchino amasaza ga Buganda agenja ulo mulimu amasaza agalimu amawanga amatabule amasaza ago situ tukiriza tiolumu gabeira ao na ene gabeira nga nolimi wenyine Oluganda atesirwe luogeru wenyo nga bali masaza ago njagala tubuze kukubana bafa bali mwuzize kukotana ebu gerere kwato mzindalo Steven ebu gerere mwemu chitundu mche mulimu Oluganda lwe lusingo kuogerwa oba lulimi lulala
9: wachite bajeje nimi ezirio nyingi
15: nyingi tumenye reko nga satu abantu bomu bugerere tojasa nga bugere nimi nyingi otyo
9: wali olunyarwanda olunyala oluruli olukenye nolusoga zensengo ulira
15: zonanga bazogera kati basiba ne banyabo manyinga tunategeere ekitundu ekimu ebebe nobitukamu no bebe tiobwagazi bwinzo kuberanga webuli naye nga ne mu kitundu mwe bava ennimi zino ziruwanagana luno luli amasomero babana bagenda amasomero kati nga esomero bweba kubiriza abasomesa okusomesa abaana mu lulimi lwabwe kati amasomero agasinga mu Bugerere bwe bagamba abaana babasomese mu lulimi ng'olwabwe baba babasomesa mu lulimi ki oluyinza okubanga lwe babasomesa nga bonoga nti abaana ku ssomero omusomesa bw'ayagala okunyonyola omwana ekintu ky'atategedde mu luzungu akikyusa mu lulimi luno
9: mu Luganda sebo
15: mu Luganda
9: sebo
15: okay tuwere mwana mwana sebo
9: Mwaisebo.
15: Fetukiriza, mwaja ni mwandisa raka kumuntu akasoka mwaka itamu.
9: Yes, sir.
15: Oloza wanu, ebi intu doze enu kuberanga, tugenzo kupima kudoze sokeru wa konge rabise kambuwade. Chifude kuchi?
9: Okusoke la dala olugendo tu, tufudu mulugendo luwamu.
15: Wama.
9: Echo kubiri. Mumbere yo yokubira nulugendo nga luwangu otuko okoyi kakati obira ne stress nga nyingi ku ati kakati ekiriwo ne mubanga abatuvuga mu ko speed ya desinga wechiri babiyeta aga kutwala mpola
15: akubo uwa kuba bumbenga kwegamba bamwetegereza mu ko speed kwe tutambulira eyawukanye ku yabannamwe mbadde mujja muulira kati myaka giri 25 eyamwe yitiridde mu
9: zokusinzira nga bwendabye
15: yamuyitiridde mpanga ofuna kumuzindalo mutuji abakumbulizako wano tulabe tugezako kuuliziganya na bakontanyi baffe abaleero Brenda nga bwoteekateeka oyina St John otyo
7: mvubira Bugoma sewo
8: Bugoma mwalo guliwa
7: Bugoma kankite sezibwa ndi kusetwe tuli kusezibwa
8: kiri mu kitundu kyekyo
7: kiri Bugerere
8: na kitundu ki egombolola ya
7: Kayonza
8: Kayonza yerimu emyala egyo giri
7: eranga bula ba kulutinda bwerwe tolola paka eri kuleke katwe
15: kakati chinkoze bulungi bwetu bubanga ovira kusezibwa katugendereka banga sezibwa kye kimu gwe gumu kubiyiriro bana kodi bye tugenda okuyitako ate tulyo katolekere biyiriro bya busoga okiwulidde kati singa ekibuzo mbadde nkijja kusezibwa goloza kyobadde okiyita tugezeemu ko tulabe
7: Oboli yao.
15: Ekale, katugeze mubu geza. Otyo, omugogo okuyitibwa sezibwa. Omugogo okuyitibwa sezibwa. atengo otite.
7: Andi, wachitibwa jeje. Tingo sose nombuza kongo obuziza bakuluba. Nwale nakikula ambululira. Kubanga, echa mazima, Radio Simba.
15: Otyo kale.
7: Kugamba, etulete sanyu. No kwagala. Nafe wenkuliza jeje ngoyine ngiri jobuza amwe bibuzo no omesa Oluganda.
15: Oyagala nawe bakubuze.
7: Simba mulibu okweyagala era nange kukaloke ndikake Bugoma. mbere yo nene yagala no luganda lwange nesi mayo balu rutufu
15: ngato mayo balu mara obati rumara
7: atene nzira ye mabega kaferu ya tunyonyola nagama tuvuga livansi oba tugenda mu maso ebisera bisinga amasomero bane munatusenyuwa
15: neda twege ya
7: amasomero gava kunono batu kubira oluganda kati nga fa abasomako nga atena oluganda kyali kyankizo songa batu kubira ngo kwogera oluganda mutogera luzungu kati sawa zina kanyomereka tuli mu ka luganda so singo batu kubira luzungu singa kati tugenda kukonta na bulungi neze naze okwongera okumanyibwako no kukula bako jeje nango okwegomengeri joyogera mu lulimi oluganda naye boli yao otukomeza mu bibuzo bitono songa jajande yonge dobuje nandi sandi buze mbye nase
15: andika akati engule eno katuba nyonyoleko engeri jetambula akatundu kalike tuba gambia kasimu kamuka ulide tuba soseza mumaza amampi mububuzo obutono katuba tutandikira aho tugenda tuzitoya katuba mulaba tuli kumutendere ogusoka tuguita gwa musetwe bwe tuyita wano abayisemu abagenda kumutendera ogwokubiri kojo mutendera ogwokubiri tuguita tutya
4: akaserezi
15: tugenda mukabayita akaserezi kati akaserezi atawo tuberange mundu bono ojiwanga ko magazine endala biri oba mukitegera kati abayise wano bonna bwe tunake bwe tunakwa ataka kunguta ne tuberanga bebasinzizo obubonero obwawaggulu kati olwo tuba twala mu kaserezi kati ate ebibuuzo by'omu kaserezi bigenda kujjanga ate bikambwe okusinga wano we tutandikidde
7: kantu wali n'omukisa guno okwebaza okwebaza kojja kigudde aguma kisuule naawe kennyini kuba mbeegomba nnyo kojja nsinga kumwegombako akatundu kali ak'okunigga era buli lwa sande nga siva ku laadiyo kati omukulu waguma kisuula ayina engeri gy'asoma amawulire ag'okubiri ago ag'empapula engeri gy'atandika n'awomesa oluganda nange muli neenfuna okwekkiririzaamu nange ngamba nsobola ate gwe nenkwegomba okubeera omuyiiya era kino nga bwe kigaanye ekyaleero
15: nedda naye tikinnagaana fe tugamba bugambi okweteekateeka kwekubadde kubanga engule weeri bwe kiba nga kigaanye abantu abawanguzi be bantu abagezaako emirundi egiwera ewatali kugwamu maani
7: era nange neŋŋamba nti sijja kukkiriza kugwa nga sigezezzaako
15: kakati kiri kyobadde ogamba kubanga kati ebyokuvuganya byo twabivuddemu tubatwaleko komu gye tubadde tweyongera maaso mwegezeemu bwegeza mulabo ba oba oli awo mwandibadde muyita
7: kojjanga wakuba omulanga
15: nedda ne twegezeemu gye tubadde tugenda nga tuvudde wano ku mutenderawo we tubadde
7: anti otumalamu amaanyi nawo nokugwamu nnyo amaanyi singa fe bobuuza
15: omuntu gyoba
4: nzekambuwaddemuliengege
7: ekyamazima ndivaizinza ebitabo ngezezaako naye mbadde sinalaba ku byensomye byonna okuvala twagitongoleze busaana sirina kyembojjezaayo
15: tolina kyobojjeza
7: kyeri kyemumbuuzizza nga kijira mu buufu obwo
15: kati tolaba bwe mbadde nkuleeta ne mu buufu bwa sezibwa yennyini gy'oveera kw'ovubira ate nawo n'okuba enduulu nga sinaabaako na kyenkubuuzaako ku sezibwa kale tuli wamu dotibo logistics fe tugenda gaba sente naye tukyewunaganyamu n'abakontanyi baffe fe tubasaamu era tubayozaayoza tubeebaza kubanga abawanguzi be baabagezaako so saabo abaatiira ddala okubeera nga bagezaako n'okugezaako nyiga sita 2 7 4 ozeeko 3 ozeeko akadaala tugenda gaba 10,000 nga ebula eddakiika nga zizo naye Brenda kakati agenda kubanga akugambako katumala okukolako bwe tuti katumi
16: ttiimu eyo ekiro kya leero kawedde mudda
15: biraba
16: nedda
17: kano ke kaseera kange
18: zenagambye
17: GSB Uganda kano ke kaseera kange
19: GSB Uganda, a licensed Erangi Rumi's Witch Tongue, a National Lotteries and Gaming Regulatory Board of Uganda, Okubetinga, Palibokova, Wongo, Okubetinga, Kukiris Baboka, Abasuse Nakabi Wetano. Betting and Owe Genetiza.
20: Chandala, Chandala, Chandala, KCB.
21: Chadala KCB Bank, I come here one money. Go pull our account here, overtake your sent, Oxolo, which is over, Jia, or Funomakisa, or where one will be able to get a.

kukuletera ebikwata ku betika n'emipiira gyeyina yo leero wabula bw'oba tolinayo akawunti nyige wa regista agamba okali mu nsonda betuli bakuleta ebyoyina okujjuza ennamba eyessimu giteekemu empandiise ku mobile money ewadda kubaga nti teekamu password twagituma kigula luji giteekemu ewadda kubagamba nti era confirm password nti owaayo ddamuuka akasente gy'otaddemu yeeno kijja na wiini giteekemu password kijja na wiini otandika okulumba nga bakuyita kijja na wiini VIP ne VVIP byonna obuma zubifuniwo mu Cambod empiira ginoonye mu betika siba ne betika odi ziri waguru odi nsava akasente okuba kasasulirawo tebiriko nti ate hao te omusajja munene omugaggo maika taliiwo agenza sasula bebundi bujjo bennebi aa lwaki tebiriiko ebyo kubanga yo teyina biyumba sibakulima nti ate esimanya kakati genda bakusasulire kucere nateete hati munange yewali sente onti tetunnakola o ku ssimu yo zirandinga zirandinga zirandinga ku ssimu yaawe tibulidini ka message kera ngaokera mama nalu ngaosasula ngaokera wa iva ngaosasula za sipus kera wa enju ga nti wa katugo keju watalya jakasente kuka okategedde awonno wenkugambira nti balina kye tuyita live in play bo tebaliiko nti ate simanya guli gwatandise ku ssimu yo kwenyini tukola cash out tebaliiko agamba ekya cash out bakimala wasibye emipiira etaano esatu giridde obulako ebiri gye wasibye gye gikulembedde obudde buweyera omusajja bamulumba musajja bamutwala mu mitwalo munana gye wadde owangula basobola okuwaayo ekyesatu oba ekyena n'otandikirako obulamu noddamu ate najyo n'ogisiba babuka kakasa nti gijja kugusa ensonga ekyo bakirina kyebayita cash out okugyeko ekitundutundu ku kasente kali kobadde owangulira ddala nga teginagwa ekyo bakirina nenga basibye gumu ye betiko soko balumbe kugameze kazi basalisavu mu kambodia wasabasajja mu kambodia mwasomoji nagamba yekyukyube mamusota lukuma nantayota akalime kanzia kigere kyambogo kintu kisikiriza kitunda kitaffe yekiryo sela nakiwamirembe eradiro liiso lya mpunguluka birabangi lukuma nantawetwa okategedde yerumama anko wange yesaabasajja asaabakoma zisaabalengera ate nga asaabataka asaabalogo salamasaabula buganda sebintu sebugulumanyiwomuzibu n'atanyumibwa yesebunya bwamusota tebwerigirwako yesekaliba kango tokanikakotabawo wadde enjayo ginywere eri tomwemanyiza mwenyango gubalagala gusiibwa empanga ya buganda era esemunywa ekiwamirembe anko okategedde yesemanda agamenya embazi negabaga negagiwanga nagaa nti yekalala nkomakali awo kalinga njuki okategerera kusiibwa nyanja temanyirwa nyinimu nyende kusa obuzito omufumbo mulwanya muli omutere gwomutanda omuti ogubala ensibira ebikomo gwenjogerako anko ezo mukambodia oyo anko banzabera anko wange azinikojja kategedde zesava abambeja bebanzala toza nti mbyesibako VIP njirese ne VVIP sita biri tanu tanu sitakyerabo biri sitemwashirungu uliriza nkugambye VIP njirese kuliko ne VVIP kaguje kagugube eno twagitumye supa wenezide kudalya kudalya kumuda zabwe tumulya kyentegeeza nzisirisiza nexi zine ziri wano wakati rabayo wano kuda awo nyina zensi nzisirisiza ezo ne madamu iruda tolaba nti n'omugezi musomesa for the last 25 years abadde tayinza kuzitegeera nzisirisiza nga nti kudalya kudaza bwetumulya ebyo bannange nina obukodyo

0: kubirya
1: bisere bya Christmas nga ngoluna kororutu simurumanyi mvudde wakamwe smart nze kali akagatuka lya kalagirwa akapale ko tadde mwaka sati kugai wakagolode bakatadde wali kuhanga toya gana kuraba de wazine nsirie zesa simanyo buka uka bumunyera bu no bufubu tulo bugoma senge kino kisimula tedi ku kududu gazo olugoyiro murumbi ekisayo mpira guwe dawo bakyalibo obudde obuddako next of many kati wesesa agaragara muno nzinze kanzi nabikola kati tabu bukwano bwamu obuwala bukwano bwamu kati nga nindwa yeye yayita batia jenga bayingira mwamu gama mutia genda okula bayina gwavuddewo naye banyumye bali wali eri bewa directionizi kati gaga sava kuitire naru chukira kati nzenga kula chikusajawa mbuga nti wali waka bala ke waskovi mbuga nti genda naye kati nga wali ye waskovi zeveno kati mberenga ngule chindazi mberenga nga chukule tinge
0: nga shika tano
1: kati nga vuvu kodi wanga vwe mfora irengi ndo tuka ungo mtu wanemirida
0: erosi
1: hebi seribi singabi insansinga mvude buna hara kubate buna te sonyi zane yongera nyo mama chichi Vaya litato, va mamma.
0: Nasaudo muhindi bana.
1: Ati kwenye ugeda kuko dione zukiri. Ii mulindo wanko zisibili.
0: Ii.
1: Ne wagenda kuzara barongo mangu no. No vansoka. Sabu nga. Kanga kutuali wali wabale. Wali kubale ya Skovi. Ati nyinda kabuli hechu paya soda. Nkagambe guwaju guzi. Ninamu cha satu uchangi. Atu nze kirezo nyeze janjaro. Kati ezimu zterese za kulia ku boxing de noruso
0: kadako lengele musanja
1: atajikwa ngangu vijinja ovo linsanza ngangu vijinja kati buno vude ni wonda vito limkuba
0: awoze kosita
1: kati wano kati nga mati libiti yabikola ko
0: kosita
1: ngangu chamba bote babikoze ko Zina nini nsoji nga Mwari ni wana ni wansembirira Ilo lumuna nabaru panga ni wama Nkaba ni nkaba nyo Nga mbange nzi wame Mbange nzi wame kampala nga Nga mbaru Vya ipi njitande kone vivi ya ipi kabuje kabejaka gugu we MCDJ api chiri chitia wali kukura kisifuri ze chanja Tulikure bukura simba Pidideka na kuende tigani yao mbade si mjukira na mjukira nchi achia mani mfao kati yegine bigere biuri ya sari zeno ni mire jile mkontoka

yavudde ku Madrid nga free agent nafuna omulimu ku team ya Udinese agafaye agamye nti ye mwetegefu okuddamu okuvuganya ku live ye waguru era agava ku team yeggwanga lya Argentina musaimu Toni Kopazi arabika obudde bwonna yagenda okuwasuba shati namba 10 ebadde ya Messi jabadde yambala miaka nga 15 n'omusobyo jukira Messi afuna omujozi namba 10 ku team yeggwanga lya Argentina nga 28 ogwokusatu 29 bali bakuba Venezuela goro nyako bwerere ng'omuzannya yali ajambala obudde Juan Roman Riquelme anyusa omupiira era mujjukira nti 29 wona

omuzanyi ayitibwa Josima Jose Evora Diaz. Musajja mukuru akwatira timu y'eggwangira ya Cape Verde. Josima wa Josimar Jose Evora Diaz miaka n'egy'obukulu kakati ali ku timu ya Korokoro wali mu ggwanga lya Chiri. Abadde mba amawulire ng'abuuzibwa ku linnya lye erimufudde serebu era omupiira ogenda okuzanyibwa emisi gwe bagenda okuzanya omupiira bull era nagwo guteereddwako ttiimu. Katuwulirize Josima gwe mumanyi ennyo nga Vuzinya goalkeeper yakola ebyaffe mu World Cup awedde okusinziira ku levo gye bagirako. Abadde abuuzibwa lwaki yasalawo okwetuma erinnya Vuzinya eritakwatagana kuwa yadde na mannya ge gali. N'agamba erinnya eryo nno mu kusooka teyalyagala. Neiba waabwe eyalinga kale nga bamutwala nga family member ye yali muyitanga yatandikiriza ddi muyita. N'agamba lyavaawa bwe baagendanga kasaawe ak'omupiira